0: It is now 8 o'clock.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
4: This time check is brought to you by GenC Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa GenC Plus yan.
5: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na panlaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas sa vitamin C na kapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
6: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
7: Aray! Ay, sakit ng katawan ko.
8: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Nagsalun admitente lang nga na taanak mo.
11: Ay no, malagsakit na't lang dahil ito.
12: Ti ubing nga aglang langa na salon at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti Mang Patomar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
13: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
14: Unilab quality yan.
15: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus, araw-araw.
17: Pabili nga nito.
18: Ang mahal naman. Ang 20 na lang.
19: Nga nito.
20: Ah! Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
21: Rexido Forte.
22: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
22: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Rexido Forte. Mas bilis banat sa apat.
23: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.

0: song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.
1: Narito ang pagbabalita sa ating balita ulo. Isang serye ng magkakasunod na pagyanigang naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS sa karagatan na sakop ng bayan ng Bulinaw, Pangasinan mula madaling araw hanggang sa umaga ng Lunes, June 29, 2026. Sa loob lamang ng wala pang apat na oras nitong madaling araw ay umabot na sa hindi bababa sa 17 sunod-sunod na lindol ang naitala sa parehong lokasyon. Ang pinakamalakas sa sering ito ay pumalo sa magnitude 5.0 na naganap eksakto 3:09 ng madaling araw. Nagsimula ang serye ng pagyanig bandang 2:22 AM sa isang magnitude 4.2 na lindol na may lalim na 33 kilometro. Sinundan ito ng mas mahihinang pagyanig bago tuluyang yumanig ang pinakamalakas na magnitude 5.0 pagpatak ng 3:09 AM. Para sa kompletong breakdown ng naitalang serye batay sa datos ng PHIVOLCS, magtungo sa opisyal na website o Facebook page ng PHIVOLCS. Inyong narinig ang pagbabalita sa ating Balita Uno para sa 1FM News. Ito si Vincent Lagunero ng Tarlac Agricultural University.

0: It's 9 o'clock.
1: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay bawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani.

0: ng agrikultura para maingganyo ang ating mga kabataan na magsakat, eh yun din ang isang magiging hadlang. Bakit hindi natin makakamit yung food security?
1: So natin, sustainable. So how do you bring about sustainability? Dapat lahat ng aspeto ng kaunlaran, from social, economic, environmental, nakoconsider.
2: Sa aming liderato, yung human development.

0: ng food security, di ba? Hindi lang naman aspeto yan na gawa ka lang ng gawa. And it's not only about intensification of production. Diba? Ang kailangan namin is paano kayo maalagaan, paano gumanda ang buhay ng ating mga nagtatanim, ng ating mga magsasaka.
1: So ang ating direction is nga hukan natin ang mga estudyante na gusto magkolehiyo. Maliban dito sa IT, ang tututukan namin is yung medical field, yung mga healthcare. Dahil yun talagang ang laki ng demand, hindi lang dito sa ating probinsya.
0: Hopefully we will see the new innovations and talents. Dahil yan ang magiging driving force ng ating ekonomiya dito sa province of Tarlac.
1: Kahit kano maganda ang kotse, pero kung mayroong mahinang tornilyo, hindi tayo aanda. So everybody has to be working.

0: ang tawag nga nila, service is the highest form of calling na pwede natin gawin sa ating buhay.
1: Itong project na to, it will bring innovation. I think the direction ang gusto talaga natin is how do we bring new ideas, new innovations sa ating probinsya, sa ating daily lives.
2: Kung hindi natin alagaan ang ating kataligiran, hindi natin alagaan ang ating kalikasan, lahat ng mga ibang aspeto ng ating kaunlaran, kalusugan, edukasyon, trabaho ay nawawala.
0: Ang priorities rin namin is systems development. So as a first term governor, that's something we really want to work on. Human resource management systems, planning systems.
1: Sabi ko sa ating mga mahilig sa outdoor, sa kalikasan, mayroon kaming kasabihan. Mga mountaineers ang sabi doon, so need no grace. So sana isa puso niyo yan, especially paano kaganda ang ating probinsya. Dahan-dahan, dinedevelop na rin natin yung mga kabundukan natin as tourism sites.
3: So again, there's so many things we can learn for, we can share, and I think we can learn from this group of provinces. And thank you for the support. Magandang maaga po sa inyo.

0: Mabuhay! Mabuhay ang lalawigan Tarlac. Ito po, live na live. Mula dito sa 96.1. Naka-live na ba yung kasama ko? Ayan, surprise pa naman sana. Hindi bale. Ayan, may panauhin tayo ngayon, ano, na naging ano na rin naman natin. Ano. Pero bago ho yan, no, muli po, ano, isang napakasaya. Magandang umaga. May paabak po kaya kayungan. Muli po, welcome po sa servisyong Maya. Payong Maya po tayo every Monday, alam nyo na. Pero, attorney, saan ka, attorney? Wala yung kapartner ko. Ano, masasabi ba nating payong Maya niyan ito? Walang ano eh. Walang, hindi, may mga maipapayo naman kami ng aking guest, ano, na mamaya ipakikilala ko sa inyo. Pero alam ko, nakikita nyo na sa live FB natin. Ako, isa ho itong future general. Naka-ano eh, naka-uniform yan. Mamaya pag-usapan natin yung uniform nila. Bakit ganun, ano? Sige, Ma'am Biba, dyan ka muna, ha? Bago po tayo magpatuloy, eto, alam nyo naman dito sa ating programa, ano, sa servisyong Maya, ano, may mga, may ano tayo, may dinagdag tayong bagong, kumbaga, features. So kung ano bang tawag doon, no, na para malaman ng ating mga kababayan, ito, yung taya. Hindi ho taya sa loto, ha. Nung kung ano po yung panahon natin ngayon, ano. So sa nasa kabilang linya po ng ating telepono, no, ang ating suki na rin at kasama natin sa Kapitolyo, no, sa PDRRMO, ang ating, ito ha, matindi rin ito, Ma'am Bib. Ano bang tawag sa kanya? Resident. Ha? Resident certificate. Hindi. Resident meteorologist po natin. Ano? Ito, na-miss namin to. Kaya lang pala last week, nag-ano pala to. Kung si Ma'am Bibi nag-aaral muli, ito naman nagmamasteral, no, dahil sa kailangan din niya nga, of course, yung kaalaman niya bilang isang resident meteorologist. Ito, pabatiin na natin. Oo, oh, masteral. Sir Alvin,
1: morning po.
0: Yes. O, kumusta na yung pag-aaral natin ng pagmamaster, ano, masteral natin? Sa CLSU pala yun, di ba napag-usapan natin yan na yung kurso mo sa mga magmamaster? Dalawa lang ata, ano, sa UP at saka dyan sa CLSU.
1: Opo, yung approachable ko sa Tarlac.
0: Yes, okay. Nung huling mag-uusap tayo, sir, siyang pinag-uusapan natin ano bang tawag doon, na bagyo natin eh, si sino ba to, si Francisco ata, ano,
1: yung mga uli ko natin pinag-usapan, sir,
0: 2 weeks ago ba yon? Oh, 2 weeks ago. So ngayon, sir, meron ho tayong, and then may sumunod doon si ano, si Gardo Versosa ba yon? Gardo, ano, si Gardo muna. Oh, si Francisco naka, hindi ho nakaano sa atin, 'di ba? Hindi siya nag-landfall. Itong si Gardo, ano na ho yung ano niya? Nasaan na po ba kaya si Gardo ngayon?
1: Si Gardo po, nag-disintegrate na po siya. Yun nga po, kagaya po ng mga initial forecast po natin, na sabi natin, nakapagalitong panahon, nag-northward po talaga yung mga bagyo.
0: Okay.
1: Ang usual na track talaga niya, papuntang Japan.
0: Okay.
1: Sa Taiwan. So, yung mga nakakang bagyo po natin, ganun po yung naging track niya, which is normal naman po sa buwan ng June.
0: Oh, mahilig sila pumunta sa Japan, eh. Buti pa sila. Ikaw, Ma'am Bid, nakapunta ka na ng Japan?
2: Yes, sir.
0: Ay, oo nga. Ito, ako nga pala dahil ano to eh. O kaugnay doon sana. Sige, sir. So ngayon, sir, may binabantayan ba tayo ng ano, ng sama ng panahon? LPA or what?
1: May binabantayan tayong LPA, NPA 06D. Papangalanan po siya ngayon if ever mag-intensify. Pero sa ngayon po, very low chance po na mag-intensify ito sa typhoon. At ang kanyang location is 495 east of Surigao City.
0: Oh, malayo.
1: So ito naman po, at ang magiging movement naman po nito, tatawarin niya po yung Visayas region and then southern portion po ng Luzon. Para po sa ating local climate dito sa Tarlac province, unlikely naman po siyang maka-apekto sa atin. Hindi po talaga nasasala ng ulan sa atin ngayon sa Southwest Monsoon. So yung mga pag-ulan po sa hapon, Southwest Monsoon po yan.
0: Okay.
1: Normal din po.
0: So kung sabi nyo, kung papasok siya ng Kabisayaan, so hindi siya gaanong makaka-apekto sa Central Luzon at sa bansa, sa lalawigan po natin?
1: Opo, unlikely naman po. Pero opo, namuulan pa rin po sa atin dahil sa southwest monsoon.
0: Yun, no, dahil yun na nga, ano, panahon na talaga ng ano, no, ng pag-ulan. Pero yung panahon ng tag-ulan natin ngayon, sir, parang ano pa rin, ano, parang madalang pa rin ho yata yung ano, no, yung nararanasan nating pag-ulan.
1: Opo. So medyo mababa nga po yung nararanasan natin ulan by the end of this month. Makukuha po natin yung report bilang pag-asa for the month of June kung gaano nga ba kababa sa temperature naman. Pero medyo madala nga po kung nababansin nyo. Dapat pag ganitong buwan, at least every other day ng hapon o sa umaga, magulan na. Pero ngayon po ang lalaki ng
0: agwat niya, ano, oo. Pero kagabi parang ano ah, parang umulan yata kagabi sa amin. Hindi ko na alam. Oo, parang yung mga 6 o 7, oo, parang umulan yung huwata. Sa inyo, ma'am, bibumulan?
2: Yes, sir. Saglit ayun lang, sir.
0: Ayun, yun nga lang, no? Saglit eh, no?
2: Walang tubig, pero umulan.
0: Oo. Umuulan na walang tubig, nararamdaman mo lang yung sa bubong, ano? Yes. O, sige, sabi, di ba nung nag-uusap tayo sa mga huling panayam ko sa inyo, June, sabi nyo, most likely, dalawang bagyo. Tumama po kayo, dalawa lang talaga ata, no, sir?
1: Dalawa hanggang apat po, opo.
0: O, kaya lang, ano na, eh, hanggang ngayon, hanggang bukas na lang yung June.
1: Opo, opo. Oh. So, hindi naman po siya nag-develop sa typhoon, LTA lang.
0: Okay, eh, ito kayang... Ito kaya buwan ng Hulyo, doon sa mga historical ano po natin diyan, mga ilan kaya yung pwede nating asahan na bagyo this coming July?
1: This coming July po, ang in-expect natin dalawa hanggang apat po yung in-expect natin na maging bagyo.
0: Okay.
1: At yung track niya medyo magbababa na po sa atin. So mas mataas na po yung likelihood na tumawid siya ng Central Luzon.
0: Mm, nako,
1: so,
0: ito na, no?
1: Ito na po yung part ng buwan na tumatawid talaga yung bagyo sa kalupaan ng Central Luzon,
0: okay,
1: Southern Visaya, Southern Luzon, din po. Sana po, makaranas na po tayo ng more rain po.
0: Yung
1: kailangan din po na
0: trip. Oh, ng mga magsasaka natin, ano? Oo. Okay. Sige sir, yung ano po natin, yung taya ng panahon natin ngayon at saka itong linggong ito, ano po kaya?
1: Sa ngayon po, ating po 3-day weather forecast. Ngayong araw po ng Monday, makakaranas po tayo ng partly cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorm. Pero pagdating po natin ng Tuesday hanggang Wednesday, cloudy skies with rain showers and thunderstorm. So expect po natin bukas, mas likely po na umulan compared sa ngayong araw.
0: Oy,
1: at ating temperatura naman po, maglalaro lang ng 25 hanggang 32 degrees Celsius. So most likely po ang ating mga kalakasan magiging overcast or makulimlim naman po yung ating panahon. So, hopefully po magtuloy-tuloy ito sa pag-ulan at dapat po anong tayong weather eh. Yung maulan na po, malamig na mga umaga hapon.
0: Kaya nga eh, no? Nung minsan nga, nung 2 Saturdays ago, grabe. But iba yung ano nun, dahil nasa bahay lang ako nun, naka-aircon na ako sa sala. Pero yung init talaga, no sir? Yung humidity talagang ang grabing init na yon, ano? Dahil po ba sa ano yan? Doon sa umiiral na El Nino pa rin po natin?
1: Opo, quite likely to see pa. May contribution naman po si El Nino dito. Pero most of this po kasi yung nakakaranas po tayo ng ulan and then bigla pong mawawala yung ulan. No, pag po kasi moist ang hangin, mas makakapagdala siya ng init. So, iba po yung pakaramdam natin na malagkit. Compared po sa malagkit o malinsangan. Kung pwede po pag tama, kahit mainit, nararamdaman natin sa umaga, malamig yung hangin. Kung tama po ba?
0: Yes.
1: Pero ngayon po, yung breeze natin sa umaga, ano na din po siya, parang maalinsangan na po siya sa pakaramdam. Ito po yung nag-contributing factor, kaya yung maghato natin, ang pakaramdam natin is maalinsangan.
0: Tama and po, ano. Okay. Sige po. Thank you so much, Sir Alvin, ano, at bukas kung pwede ka ulit, no, sa kabila naman tayo. Okay, baka may paalala pa po kayo, Sir Alvin, sa ating mga nakikinig at nanonood po sa ating himpilan po.
1: Para sa ating mga nakikinig, lalo na po sa mga pumapasok at mga estudyante, magdala po tayo lagi ng payong at kapote dahil ang oras po ng ulan, most likely po uwi at mag-ingat po tayong lahat. Maraming salamat po.
0: Okay, thank you so much, Sir Alvin.
1: Thank you po, thank you.
0: Okay.

0: Ayan, ninyo po napakinggan ang taya sa loto, sa taya sa panahon. Oh, dito sa ating lalawigan ano. At yun nga no, kakaiba talaga yung panahon ngayon ano. Dati itong mga buwan ng May, June, 'di ba? Ma'am Bibi, talagang nung bata pala ako. napakalakas na nung ulan. Jerome, napapakinggan na ba siya? Ano? Sige nga, Ma'am Bibi, pakiulit.
1: Hello, magandang umaga po sa inyong lahat.
0: Sir Jericho, hindi ko napapakinggan si Ma'am Bib sa ano ko sa monitor ko. Kasi to. Pilipino. Sige nga, Ma'am Bib.
1: Good morning po
0: wala
1: sa lahat.
0: Wala pa rin ano, sandali. Sige po.
1: Good sige morning po sa lahat ng listeners ng 1FM.
0: Naku, wala talaga. Oo, ayan, sige.
1: Hello.
0: Wala. Sandali ha.
1: Magandang umaga po.
0: Ayun. Yun pala eh. Naku.
1: Thank you, sir.
0: Okay. Sige, thank you so much, Jerry. Si Bagyong Jerry ko naman yun. Okay, eto po. Balik na tayo sa ating main topic dito sa ating programa, which is love. Well, love, hindi. Ano tayo ngayon? Ito, yung ating panauhin po natin, naging nakasama na rin natin ito nung last year pa tayo, ma'am.
1: Yes, sir. Nung kakabukas namin, sir, last May 2025.
0: Oh, yes, and then ilang buwan lang yata noon na niyaya na kita.
1: June din yata, sir, yun. It's good to be back po.
0: Isang taon.
1: Isang taon, sakto.
0: Yes, so, yan, pabatiin natin at pakilala na rin po si Ma'am Bibi, okay?
1: Magandang umaga po sa lahat ng listeners ng 1FM 96.1 Tarlac. My name is Genevieve po, ang inyong likod. Ako po ay galing sa Bureau of Immigration Tarlac Field Office. Kami po ay nagbukas last year. Ang aming opisina po ay nasa may Tarlac Capital Center sa 5th floor.
0: 5th floor kayo?
1: Yes, sir.
0: Doon sa area pa rin ng ano yan? Ka-floor nyo yung Pisedo ata,
1: yes,
0: ano,
1: sir. Katabi namin may bago kaming kapitbahay doon. May bagong bukas po yung Department of Migrant Workers and OWA.
0: Ayun, parang
1: magkatabi na kami, sir.
0: Magkatabi, pero in a way, hindi naman
1: may overlap, sir, ng functions. Minsan may mga naliligaw sa amin. Tinatry naming sagutin yung mga tanong nila kung kaya namin. Pero inuulit po namin, foreigners po yung mandate namin sa Tarlac Field Office.
0: Okay. So, ayan, last year nga yan, nagsimula, nagkaroon, nung si Governor Susan niya pa yata ang nag-initiative niya, na dumating nun si Secretary ba yun? Yung manong tawag sa boss niyo, secretary din ata, di ba?
1: Commissioner po.
0: Commissioner.
1: Representatives po ni Commissioner Tansito yung dumating that time.
0: Nandiyan
1: pa rin
0: ba siya?
1: Tapos yung deputy chief po ng division namin.
0: Nandiyan pa rin ba siya?
1: Nagpalit na po ng management.
0: Okay. Dahil bagong Opo. Nga pala, 25 last year, tama. Eksakto, 26 na ngayon. Okay, so ayun, Ma'am Biba, ulitin lang natin, ano po yung mga serbisyo natin na ibinibigay dito sa ating lalawigan at kung bakit tayo nagkaroon ng satellite office ng Bureau of Immigration and Deportation.
1: Weather report, kahit bumagyo, hindi kami natitinag niyan, sir. Kapag may weather stress naman, usually cancel kasi maliliit na aeroplano. Pero kain tuloy.
0: Kaya.
1: Talagang 36 hours.
0: Ganun din pala yung trabaho.
1: May sa mga 24/7 po ang duty nila. Minsan, doon.
0: Alam niyo, ma'am, bago tayo magpatuloy, bakit may mga sa inyo, ako, nung first time ko lumabas, that was 28 niya yata, yung uniforming yan, nung papalapit na ako dun sa area nyo, baka hindi ako aprobahin ng nung ali na to, tumama na to,
1: Yes, sir. I think yun talaga yung purpose na blocking uniform namin para medyo may intimidating factor.
0: Yun.
1: Kahit pag may conferences kami abroad, talagang pinupuri nila na ang ganda ng itim na uniform ng Bureau of Immigration.
0: Yung iba kasi, yung nakikita ko na rin, parang simple, nakaputi lang sila, and then may ibang, ganun din.
1: Ibang agency po yun sa Department of Transportation, quarantine, puti po sila.
0: Pero kayo, yan talaga.
1: Yes po. Yun po yung recognized ng National Historical Commission. I think you have to apply for permits before you can change your uniform. So black po sa amin.
0: Wala ba kayong yung sombrero?
1: Wala naman, sir. Merong time, sir, na nagputi kami pag summer, super init. Pero ngayon nga, sir, kaya ng sinabi mo, hindi na ma-predict yung weather eh, all year round. Before, parang 10 years ago, nagpuputi po kami pag May, April, ganyan.
0: Ayun, balikan ko lang, bakit pag gano'n, pag dating ko na doon sa ano, nininervous na ako, ano yung mga first time.
1: Sir, baka
0: hindi lang first timer, mama. Ako, ilang beses na akong ilang ano.

0: na rin yung napunta ko. Yes, basta sir. Pag tumungtong na ako, eh, siyempre, pag yung pag nakailang ka na, may konting kumpiyansa ka na, confident ka na. Pero still, yung ano pa rin. Yung kaba pa rin. Although, alam ko naman na kumpleto yung papeles ko.
1: Wala ka namang kaso.
0: Walang problema. Yes,
1: bakit I think understandable, sir, kasi we don't fly naman every week, di ba? So, bago siya, kahit lumipad ka na before, ibang experience na naman, bukod sa talagang gahol sa oras, kahit gano'ng kakaaga dumating, minsan na may mangyayari, traffic, mahaba yung pila sa check-in, may palpak sa airline, ganyan. Yun. So, dumadagdag yon sa tensyon ng mga pasahero na kahit wala naman silang dapat ikakaba, naiintindihan namin na stress din sila na minsan, nadadala din namin na nakikita namin yung pila ang haba-haba tapos na kasimangot na lahat. So, syempre, tao lang din yung immigration officers and sinabi ko nga 24 hours na nag-duty. So, medyo na-stress din kami. Pero kung wala naman po tayong ginawang illegal, yung mga dokumento po natin is
0: lahat kumpleto,
1: in order
0: maayos,
1: lahat.
0: Opo,
1: yung purpose po natin ng pag-alis ay hindi para takasan yung responsibilidad natin dito. Kunwari, meron kang iniwan sa opisina, hindi ka nakapagpaalam ng maayos.
0: Yun
1: po yung mga kinakabahan talaga. Yung mga balak magsinungaling, yun talaga yung makikita
0: mahuhulit,
1: mo.
0: Mahuhulit yung galing nyo, eh, no? Kaya hindi ako nagsisinungaling.
1: tama, sir.
0: Ayan. Yung ano, ma'am, no? Ano lang, no? Yung para mas, ano, dahil nandyan ho kayo, no? Kasi si Ma'am Bib, bago ho siya, and ngayon pa rin naman yata, no? Nag-duty pa rin kayo sa airport?
1: Pag ano sir, pag merong in the exigency of the service, sir, no? Pag kailangan
0: kulang,
1: ng tao.
0: Kulang din kayo.
1: Lalabasan
0: din
1: lang
0: kami,
1: sir, ng travel order.
0: Nakukulang tayo talaga ng tao din. Baka
1: lalo na
0: pag
1: sabay-sabay nagkakasakit.
0: Siyempre.
1: Or mag-reassign, may bagong bukas na airport, tapos magdadala ng tao, eh, hindi naman sir basta-basta pwede mag-deploy na immigration officers na dapat yung train na. So, bibigyan kami ng travel order na for 1 week, dito ka muna saglit kapag peak season, Christmas, Holy Week, mga ganyan sir. So, pwede kaming bumalik dun,
0: yung
1: sir,
0: duty nyo, ilang oras din kayo? 8 hours?
1: 11 hours kami sir.
0: 11?
1: Kasi sir, dapat may overlap nga. Dapat ma-maintain na laging may nakaupo dun sa counter, kundi madadala yung mga aeroplano pag hindi kompleto.
0: Yung pag gano'n, no, yung... ewan ko lang, nakakatawa din tayo minsan, no, kung over ano yun. Yung, di ba, bakit at least 3 hours before nung flight mo, nandun na si, ano, and then pag maaga ka naman, open na yung, ano, nakaras ka na, 2 oras ka naghihintay, minsan, delayed pa yung, ano, no, yung flight mo.
1: Actually, sir, 4 hours ang nakaka-print doon. Kapag international, 4 hours. Pag domestic, 2 hours.
0: Okay.
1: Kasi sir, very limited yung space ng airports natin. Ang issue natin, kahit punuin yan ng officers, yung counter para sa immigration, napakaliit sir.
0: Okay.
1: Kaya hahaba at hahaba talaga yung pila. So to be safe na lang, na hindi magkaroon ng aberya, kunwari, meron pang marirefer sa secondary interview, haabot ka pa rin sa flight mo. Wala namang masama kung agahan mo pa.
0: Sa ano natin?
1: Meron naman na tayo sir, mga restaurant sa loob sa boarding gate. So, doon na lang kayo maghintay.
0: Mahal nga lang, ma'am.
1: Ayun lang. Opo.
0: Tubig, ano.
1: Pero sir, may additional na project ng immigration yung electronic gates.
0: Yun, mabilis na yun.
1: Nakadagdag yun, sir. Meron tayong mga automatic pag Filipino arrival. Doon na. Ang downside lang, sir, yung iba kasi nating kababayan, nagko-collect ng stamp sa passport. Pag electronic gates, wala ng stamp,
0: wala
1: sir. Email lang.
0: Pero nasa ano na yun? Data sheet,
1: nasa
0: diba?
1: Record na yun, sir. Mag-email sa inyo na, Sir Jojo, you arrived at this time. Galing ka sa ganitong airline. Ganyan. Nasa email mo
0: kasi,
1: na yun.
0: Yung gusto kasi ng mga ano, yung passport na kanupe.
1: Oo, pupunuin sir ng chop-chop.
0: May tatak. Ako pag nagmamadali, yung e-gate na. Pero
1: na
0: pag
1: lang,
0: gano.
1: Sir.
0: Pero aanuhin ka din eh. Sasabihan ka rin ng mga nag-umaalali doon.
1: Yes sir, may mga nag-queue nag-assist. Na kung
0: kaya
1: saan
0: lang,
1: makaba.
0: Minsan yung ano bang tawag doon? Kiosk ba yun? Ano?
1: Yes sir.
0: Minsan ano yan, di ba... 10 seconds lang ata dapat yun, no? Okay na. Minsan, nagluluko siya.
1: Yes, sir. Siyempre, technology, sir, hindi naman talaga din perfect.
0: Okay. Sa ibang bansa, ganun din, ano? yun ho yung ano nyo, no? Yung mga dilema natin, ano? Ng mga nagbibiyahe.
1: Yeah, basta, common naman to, sir, sa lahat ng bansa. Kahit sa immigration, kahit sa bansa ka pumunta, may pila talaga din, sir. Minsan nga, may mga bansa pa, sir, na nagbe-break, lunch break, ang immigration officer. So, yung pila, tumigil.
0: Hahaba siya, no?
1: Sa atin, wala namang ganon. Tuloy-tuloy naman.
0: So, ano yung usually, halimbawa, no? Lalo na sa mga first-timer, para hindi sila matakot. Na? Pag si Ma'am Biban nakita nyo, hindi kayo matatakot, eh. O, nakasmile lagi, yan, eh, no? Dapat nilang gawin or yung mga dokumento na dapat hawak na nila, no? Sa amin kasi, sa atin, kayo ba kung... pag lumabas ka ng bansa, mambid, kailangan mo ba ng ano?
1: Yes, sir. Travel authority. O, lalo si, na, sir. Ano, magkakakilala kami.
0: CDILG, ano?
1: Yes, sir. Oh, okay.
0: Pero kailangan pa rin yun, ano?
1: Under DOJ po kami, sir. Ang Bureau of Immigration.
0: Ah, okay. Kami sa DILG. Oh, nga pala, DILG, ano?
1: Yes,
0: eh, kami dati kay Gob lang, eh.
1: Ngayon, centralized na din po.
0: Kay John Bicrimulya na, eh. Huwag ba naman kay DILG na to. Pati kami. Di ba dapat yung mga elected, ano na lang sana? Pati ordinaryo yung mga empleyado ngayon. Anyway, madali naman eh. Kaya lang, yes, hindi na kasi na yan, ano? Ayan, ano
1: nagsimula
0: yung,
1: po yun, sir, executive order, panahon ni President Aquino. Executive order number 6.
0: May ganyan na rin pala,
1: yes,
0: ano?
1: Lahat po ng mga government employees dapat magpaalam yun sa mga ehensya nila.
0: Tama.
1: Lalo na yung, dati, sir, kasi syempre sensitive, mga treasurer,
0: baka tata
1: or sabay-sabay,
0: ano?
1: Sabay, buong department nagbakasyon. Paano na andarang pisina?
0: Ayan. So, yun, ma'am, no? Ano yung, alibaw, ordinaryo yung ano lang ako, no? Tao, bigla, gusto kong magliwaliw, pumunta ng Hong Kong, Singapore. Mabili ngayon, Vietnam.
1: Ah, diba? Yes, sir, kasi very mura. Opo, tsaka masarap din.
0: Pero may mga nila. Nababalitaan pa rin ako na lagi na gano'n, no? Yung mga nababasa ko sa, kung totoo yung sa TikTok, ano, na upload daw sila lagi. Ano ba dapat yung talagang, ano nila, meron sila na dala nila at kung paano rin sumagot pag nasa harapan nyo na sila?
1: Sige po. Ang very basic po na requirement talaga is passport na valid for at least 6 months, Philippine passport. Mm-hmm. Tapos return ticket po kung turista.
0: Mm-hmm.
1: And kung yung bansa po na pupuntahan natin ay visa required, ibig sabihin na kailangan ng visa, syempre po may visa po tayo na tama.
0: Mm-hmm.
1: So kung ang declaration nyo po sa amin ay kayo ay magbabakasyon, hindi po pwedeng ipakita nyo sa amin ay visa, work visa.
0: Okay.
1: Kasi may mga ganun po tayong kababayan, no? Kasi ang nagiging style po, gusto po nilang i-shortcut yung requirements na sinet ng Department of Migrant Workers, yung tinatawag na OEC or Overseas Employment Certificate. So, bago ka po maging lehitimong OFW, kailangan mong mag-seminar, mag-submit ng requirements. Dapat alam po ng gobyerno natin yung magiging employer mo. Ligtas ka ba doon, etc.
0: Yes.
1: So, ito po yung step na nilalaktawan ng ibang mga kababayan natin. Na inuulit ko lang po, hindi po Bureau of Immigration ang nag-set ng requirement for OEC. Ano po, ito po yung dating POEA. Mm-hmm. Ngayon ay isa na pong department.
0: DMW.
1: Mm-hmm. So, kung work po ang purpose natin, lalabas at lalabas po yan sa mga documents na sinasabi ninyo. Kasi minsan, i-declare, Hong Kong lang ang punta ko. Tapos pag-check namin sa system,
0: ano
1: may work
0: sila?
1: Visa pa Dubai.
0: Anako.
1: So, hindi naman po pwedeng hayaan namin na umalis
0: doon?
1: Kung gano'n.
0: Magpo-cross-country ba yung tawag doon?
1: Opo.
0: Makikita nyo pala
1: niya. Makikita po namin. Kasi po, may linkages po, may mga accounts po kami sa iba't ibang mga visa issuing authorities. So, kapag po hindi na consistent yung declaration ng isang pasahero, malalaman po yun ng immigration officer at tatanungin po further na bakit ka nagde-declare na magtutourist ka.
0: Pero,
1: eh nasa batas po, nasa RA, Migrant Workers Act, na dapat lahat po nang aalis for the purpose of work ay mag-register po sa DMW.
0: Ayun. So, yun po yung para sa mga ano yan, ano? Magtatrabaho. Magtatrabaho.
1: Kung lihiti mo naman pong turista, so, required po talaga, pag turista, babalik.
0: Okay.
1: So, valid return ticket po.
0: Bakit may mga ganun, ma'am? Balikan ko lang sa mga OFW. Ba't ganun na itinatago pa nila na mag-ibang bansa and then meron pala silang work permit to other country? Ba't ganun?
1: Ang pinakamalungkot po na reason, minsan, meron pong deployment ban sa country na yun.
0: Ah, okay.
1: Kunwari po sa Lebanon, level 4. Ang nagsiset po nitong mga deployment bans ay ang Department of Foreign Affairs. No? So, alert level 4, may gera, bawal talaga. Pero sa hirap ng buhay, may mga kababayan tayo na nagpipilit pa rin, no? Nakikipagsapalaran.
0: Tapos,
1: so, hindi nila i-declare na Lebanon yung punta nila.
0: Iyon, pag nagkaputukan na, nagpapawauwi na sila, no?
1: Ayun nga po. Tayo din naman, gobyerno natin yung mag-repatriate, bibili ng ticket, makikipag-negotiate sa mga employer, napakawalan niya na yung, yung kababayan namin. Ganyan.
0: Yan. So, o yung sa mga turista talaga?
1: Turista po, dapat legitimate po yung return ticket kasi meron pong nagpe-present din
0: talaga?
1: Ng peke. Return ticket, opo, dami. Lalo na po ngayon, ang dali-dali, chat, GPT, AI, fake
0: ano
1: tickets.
0: Lang, ano, sa
1: mabiverify at mabiverify po naman yung mga fake return tickets. Tapos yung mga magta-transit, kunwari, yun nga po, ang punta is Hong Kong, tapos tatalo ng Cambodia. Yun po, may mga sensitive po talaga ng mga bansa na nakikita po namin yung patterns na nagiging biktima ng human trafficking. So, medyo binabantayan po namin yan. Lalo na po kapag sa totality of circumstance, yung pagsagot ng pasahero, medyo magdududa ka talaga. Kunwari, hindi nakapag-aral masyado.
0: Mm-hmm.
1: ni hindi alam kung saan nabili yung ticket. Sasabihin, may na-meet sa Facebook. So, medyo kakabahan naman tayo dyan. Alam mo ba na ang human trafficking, hindi lang forced labor, merong forced na kidney donation, organ donation, ganyan. So, parang, tapos hindi na makasagot, ano bang gagawin mo sa Cambodia? Anong tourist spot ang meron doon? So, doon po lumalabas yung mga nagiging biktima ng mga sindikato na to na tinatarget talaga po mga Pilipino kasi magaling po tayo mag-English.
0: Okay.
1: So, ang scam po is money scam. Nagpre-pretend po sila na isang tao, tapos mag-chat sila 24/7, halos wala silang day off. Mang scam sila ng mga retirees sa iba't ibang bansa.
0: Yung sa ano yan, ano? Yung parang sa Pogo. Ano?
1: Yes po, tapos hindi sila papasahorin ng tama. Merong mga binubugbog, kinokoryente kapag hindi nila na-reach yung quota. So yun po yung mga binabantayan namin.
0: Okay. Doon pa lang ba, malimbawa kung first time nilang lalabas, Cambodia agad.
1: Yun
0: diba?
1: Nga. Sorry, di ba parang hindi mo naman papangarapin mag-Cambodia? Dahil
0: bakit Cambodia?
1: Medyo mas mahirap pang asila sa bansa natin. Bakit nga, ka doon mamamasyal? Di ba? So medyo... Hindi naman po automatic na yung flow. Depende po yun on how you carry yourself during the interview. Yes. If makikita namin na hindi, kaya nito sarili niya, mukhang hindi naman mapapahamak.
0: Mm-hmm. Tsaka yung mga dokumento
1: yes,
0: nila.
1: Yes po, dapat nagme-match. Dapat yung totality of circumstance nagme-make sense po. Mm-hmm. Kasi sir, hindi lang naman sa Philippine immigration siya mahaharang. Pwedeng yung immigration ng Singapore.
0: Doon sa mismong ano nila, no? Pupuntahan
1: yes,
0: mo.
1: Yes, lalo na, talamak yung style ng Pilipino na ganyan, nagti-TNT. So, medyo, ano tayo, binabantay rin tayo, no? Singapore, mahigpit yan. Mm-hmm. Iniiwasan natin kasi pag na-blacklist ka sa isang country, masashare nila yan sa ibang countries, no? So, before ka pa ma-blacklist doon na gusto mo na talaga magbiyahe, na may OEC ka na, nag-register ka na ng tama, may record ka na sa Singapore, ibabalik ka na. Airport to airport yung ending mo.
0: Yun ang mahirap, pero nakalusot ka sa atin tapos pagdating doon, ano?
1: Yes.
0: Pero karamihan naman pagdating doon naman, ano na, anyway, siguro random lang
1: madami
0: din.
1: Rin,
0: ano?
1: Sir. Marami every day, din? Sir, may A to A, sir, yung tawag namin, airport to airport. Siyempre, hindi lang nababalita, hindi na lang nila pinupost dahil napahiya na sila. Pero walang araw, sir, na walang naibabalik na Pilipino na A to A.
0: Pero kayo, ma'am, wala kayong, ano, wala kayong, ang sama naman tanong ko sa inyo, no? Yung kung may quota kayo na kailangan, merong kayong hindi mapa...
1: wala, sir. Wala. Definitely. Fake walang news ganun. Po yan. Kasi accountable po kami sa in-interview namin.
0: Kaya,
1: no? Kung nahuli yan, tapos nagreklamo na hindi umabot sa aeroplano kasi
0: pwede
1: masyado mong matagal kinausap. Mm-hmm. Matitrace po yan, account po namin yan, nasa CCTV po. And may suot na po na body-worn cameras yung mga immigration officers. So lahat ng pinag-usapan, recorded yan. So kung gusto po mag-request, yes, sir.
0: Maliban pa doon sa camerang, ano, yung pipicturing kami,
1: yes,
0: maliban pa yun?
1: Maliban po doon. Yung secondary inspectors po namin, may suot na body-worn cameras.
0: Ayun. Ilang segundo lang dapat o minuto na... ano, yung pag-i-interview
1: yung sa primary inspection, sir, 45 seconds, sir, kayang matapos. Kung regular yung circumstance ng pasahero. Sa secondary, sir, depende, sir, kung gano'ng katagal. Kung
0: yung
1: cooperative
0: yung... Yung secondary, pag may ano, no? Pag may nakita kayong...
1: Kumbaga,
0: say,
1: red flag, sir.
0: Red flag.
1: I-refer namin para hindi po tumagal yung pila.
0: Okay.
1: May mga officers din po, kagaya namin, pare-pares lang din kami ng rank ko, pero sila yung mas matagal nakakausap.
0: Doon na siya, ano ba ito, i-interrogate o tatanungin
1: interview lang naman,
0: interview,
1: sir.
0: Interview,
1: pag interrogate kasi parang criminal na yung kausap. Hindi naman, sir. Usually, pag may kulang na requirement, kunwari, isang minor de edad na walang tamang dokumento galing DSWD, sa supervisor po yun i-refer. Tapos, alamin, bakit hindi mo nakuha yun? So, kami nga, sir, ini-implement lang namin yung mga mandates na galing din sa ibang department. So, kagaya sa minor de edad, DSWD po yung nag-set ng panuntunan na dapat meron silang clearance. So, bilang respeto na lang din sa ahensya na yon, hindi naman namin pwedeng i-ignore na. Hindi,
0: tama
1: sige,
0: po,
1: pwede na yan. So, i-comply lang natin yun, sir.
0: Ayun. Alimbawa, hindi siya naka-ano, no, na-offload siya. Paano yung pamasahin niya? Pamasahin yung plane ticket niya na, no, wala na, tsaka kung bakit...
1: Depende, sir. Meron kami, sir, refund mechanism kung mapatunayan na mali ang assessment ng immigration officers. So, pwede nilang i-apply yan sa Bureau of Immigration. Pero, kadalasan
0: ano,
1: naman, sir, talagang medyo may sablay talaga sa dokumento.
0: Wala talaga yon. Hindi
1: wala,
0: na may re-reimburse sa airline.
1: Wala po. Kung promo ticket, sir, wala po, sir, refund.
0: Okay.
1: Pero, sir, kagaya nga ng sinabi ko, if patunayan na may kakulangan yung immigration officer na nasobrahan ng higpit, nasobrahan ng tagal, kaya nahuli sa flight, hindi nakasakay, meron kaming refund mechanism, sir.
0: Okay.
1: Pwede po tayong mag-submit ng request, tapos yung mga attachments, tapos i-attach din yung...

0: mga ano to, no? Doon sa mga foreigner,
1: yes, sir.
0: Po ba?
1: Sir, mm. Exclusively for foreigners mm. po yung mandate ng mga satellite offices, no? So, apart from immigration officers at the airport, sa iba't ibang mga probinsya po, meron po tayong tinatawag na field office or satellite office or district office na nakikater sa mga foreigners na nandito okay. na po sa Pilipinas, no? So, pagkapasok po nila sa airport, depende po sa visa na meron sila. Mm-hmm. Kailangan pa rin po nila ng serbisyo ng Bureau of Immigration. Isa pong transaction na kinikiter natin ay yung mga banyaga na married to Filipinos.
0: Oh, yun.
1: Tapos nagustuhan nila yung weather, nagustuhan mm-hmm. nila yung kultura ng Pilipino. Imbis na yung Pilipina, yung mag-migrate, sila na lang ang mag-stay
0: dito. Na yung gusto niya.
1: Pero natural, sir, dapat may application pa rin yun. Hindi naman automatic okay. na kung may asawa ka na Pilipino, ay automatic na resident ka na. Yes, sir. May application po yun, spouse visa. Medyo buwan din po yung inaabot mm-hmm. no kasi i-verify namin if lehiti mo ba yung kasal nila, yung mga mm-hmm. requirements na i-submit nila, marriage certificate galing sa PSA or if kasal sila sa abroad, okay. Galing sa DFA na notarized, ano pa ba, yung affidavit na sila ay namamahay mm-hmm. sa isang tirahan. Mm-hmm. Tapos request nila, walang reklamo galing sa mga kapitbahay, NBI clearance, etc. So, isa po 'yun sa mga transactions namin. Spouse visa for foreigners married okay. to Filipinos or Filipinas.
0: Pero ano lang 'yan, limited lang yung pag-stay nila, 'di ba?
1: Meron silang probationary sir na period na 1 year, tapos mm-hmm. magiging kung wala naman silang mga violations, okay. pwedeng maging permanent, sir.
0: Okay. I-renew nila noon, no?
1: I-renew na lang nila, yun, sir. Tapos meron lang silang kailangang clearance every time they leave the country.
0: Oh, okay, sige. So ganun po pala. Namu-monitor nyo ba, halimbawa may dumating tapos nakapag-stay siya sa lugar or particularly dito sa lalawigan natin o hindi?
1: Sir, meron tayong e-travel, sir, upon arrival,
0: ah, yun,
1: diba,
0: no,
1: sir? Pero
0: nga pala, oh.
1: Wala naman bumabawal, sir, sa Pilipinas, diba, mm-hmm. na bawat checkpoint na, oh, ito, Tarlac mm-hmm. ka lang, Manila ka lang, mm-hmm. Pampanga ka lang. Walang ganun, sir. Meron tayong address na declared sa e-travel. Makikita natin yon. Tapos, kasi ang isang foreigner na under EO408 okay. or yung mga visa-free countries, 30 days lang, sir, ideally, initial mm-hmm. Allowed stay nila, sir, no? So, kapag lumagpas ng 30 days, required na silang mag-report sa nearest immigration office and mag-extend sila.
0: Okay.
1: So, pag in-extend namin, sir, syempre kinukuha namin yung mga detalye nila, mm-hmm. sir.
0: Halimbawa, ano siya, nagka-problema dito sa atin, pwede nyo pong, ano yun, i-revoke? May mga reklamo na, may kung ano-anong ginagawa na violation or what.
1: Depende yan, sir. Anong klaseng reklamo?
0: Ah, okay.
1: Kasi minsan, sir, nag-aaway-aaway. Minsan may susugad doon. Boyfriend.
0: Nako.
1: Tapos nakipaghiwalay. Tapos isusumbong yung boyfriend daw kasi may bagong boyfriend. Parang hindi naman po namin yun trabaho
0: na
1: isettle ang yung mga domestic disputes. No? So kapag po talagang may violation na krimen na ginawa, mm-hmm. sa PNP pa rin po yan, sir. And sila po yung makikipag-coordinate sa amin regarding the validity of the stay mm-hmm. of the foreigner. No? So i-check po namin if valid pa ba yung visa niya, meron ba siyang tamang documentation para dito sa Pilipinas, saka mm-hmm. po yun gagawa ng case build-up.
0: Pag may mga nag-overstaying, ma'am, anong ginagawa niyo?
1: Pag overstaying, sir, yun, sir, ginagawa niyo ng case build-up.
0: Mm-hmm.
1: I-issuehan ng mission order ng commissioner talagang mm-hmm. Meron siyang grounds for undesirability. Okay. Undesirability, sir, yung term namin.
0: Yun ang tawag pala.
1: Pero hindi naman pinipigilan, sir, ng Pilipinas na mag-overstay ang mga foreigner. Merong limits, merong 36 months, merong 24 months. Mm-hmm. Depende, sir, kung ma-justify nila why they're staying here. Mm-hmm. Kasi yung iba, yun nga, may girlfriend. Mm-hmm. Maiwan yung girlfriend. Tapos, binubuhay din naman nila yung mga kamakamag-anak. So, pag mga ganong reason, hindi naman natin pwedeng paalisin ng walang grounds talaga na solid.
0: Kaya kung ano, ma'am, nagtrabaho siya dito.
1: Unless yun, sir, yung sinasabi mo yan, sir, na working without permit, talagang deportable offense yan, sir.
0: Sa ano ata yun? Dole ba?
1: Sa dole muna, mm-hmm. sir. Kung gusto nila magtrabaho, hindi naman po bawal. Mm-hmm. As long as they meet the requirements set by the dole. Again,
0: okay.
1: sir, the Bureau of Immigration is just implementing the mandates of other departments. So, sinusunod lang din namin yung panuntunan ng ibang mga departments.
0: Pag ganyan, ma'am, may mga penalties ba na, ano, na pwedeng ipato sa kanila kung sila'y nakapag-ganon na talaga, overstaying? Or
1: yes,
0: what?
1: Sir. May mga fines, arrears, penalties tayo. Mm-hmm. And ang pinakamalala, blacklisting. So they get deported mm-hmm. and they never get to return to the country again unless ipapalift nila yung order nila na syempre may mga proseso din.
0: Parang ganon din naman tayo, no? Kung tayo pumunta
1: totoo,
0: dun
1: sir.
0: Sa ano, no?
1: Oo, malungkot nga kasi minsan nagsasabi sila, nakabuntis na, yung anak mamimiss. Dapat lalo nyong susundin yung mga panuntunan na ng bansa na nandun kayo kung gusto nyong manatili dito.
0: Mm-hmm. Pinag-usapan natin yung

0: ano, yung human trafficking, I don't know kung pwede po natin ano ito, no? Ang ahensya po ba nyo ay ano, may kumbaga may mga ginagawang hakbang, no, para malabanan po itong human trafficking? Of course, nag-uumpisa yan dun sa kanina pinag-usapan natin, ano?
1: Yes, sir.
0: Dun sa
1: yung offloading, sir. Sir. Ang mandate namin ng pagtanggi mm-hmm. sa pagpapaalis ng isang Pilipino ay nakaangkla po sa RA 9208, Anti-Human Trafficking mm-hmm. Act, no? So, very explicit po sinabi doon sa batas na yon na kapag po merong suspect ang isang immigration officer na magiging biktima ng human trafficking ng isang kababayan natin, pwede siyang questionin at pwedeng itanggi yung kanyang pag-alis or i-offload. Nasa batas po yan, sir.
0: Ayan. So, dapat, nako. But ma-didetect at ma-didetect at ma-din nyo, ano, sa tagal nyo, lalo ka naman, di ba?
1: Medyo,
0: sabi mo
1: sir,
0: nun, nakarating
1: years.
0: Ka na ng iba't ibang ano ata, no? Airport, ano?
1: Opo. Like Clark International Airport na po tayo, sir, and Caliba International Airport.
0: Okay. Sa ano? Sa NAIA?
1: NAIA, sir. Lahat po. NAIA 1, 2, 3, 4.
0: Ay, nako. Hindi pa kita na-champuan din.
1: Since 2013, sir.
0: May na-champuan nga ako dun, ano eh. Dahil yung parokya namin, Nuestra Señora de la Merced. De la Merced yung ano niya, yung...
1: Ah, apelido. Opo.
0: Apelido niya. Oh.
1: Yes, po.
0: O, binola ko. Alam mo yung parokya namin, kapangalan mo. Oh, okay ka na, sir. Hindi, ano. Ay, talaga nga, sir. Opo. May nagsasabi. Kaya, De la Merced, pa mismo yung apelido niya. Hindi naman Nuestra, sabi ko, yung pangalan mo. Nuestra siya.
1: Medyo madami na rin, sir, talagang immigration officers nung panahon po ni President Aquino, nag-mass hire siya ng mga... bagong immigration officers noong 2012, sir, doon ako nakapasok, sir, noong 2013. So, nationwide, sir, yung search natin noon. Nagpa-entrance exams, okay. Interviews. So, iba't ibang region sige po, nga. Nag-ikot-ikot sila. Kaya po tayo nakapasok.
0: Oo, sige nga, sabi nyo nga, ma'am, ano, dahil sa 24 hours po yung duties nyo, no? Nakukulangan pa rin ba kayo o kulang pa rin po ba kayo sa inyong, ano, sa... mga kagayo, no?
1: Manpower. Yes, sir. Uh-oh. Parang common sentiment naman yan, sir, po. Ng government agencies, no? Kasi yung items na inopen, hindi naman sapat. So, nagre-resort na lang to job orders na hindi naman pwedeng job order yung gagawa ng trabaho ng immigration officer. So, kapag po inaprubahan ng DBM yung budget for additional plantilla items, nag-hire po ang Bureau of Immigration and pinupost po yan sa website natin.
0: Ano siya? Item agad, casual, job order, meron ba kayong ganun?
1: Pwede, sir, pumasok kahit item agad, sir. Pero syempre may advantage kapag alam mo na yung trabaho. Mm. Kasi yung hiring po natin, merong exam. Yung exam
0: ayun,
1: po.
0: Ito pala. Dito na ako dadako, ma'am, pala. Oh. Alimbawa, baka may nakikinig sa atin dyan, mga kagagraduate. O oh, baka gagraduate pa lang, ano? Gusto nilang maging kagaya mong naka-uniforme na, ano, na ano, anong kurso ba yan? May kurso ba yan?
1: Ang tanong ko, sure ba sila na gusto nila? Kasi dahil hindi, ano, po, no? Hindi po biro yung trabaho natin. No? Kapag kailangan ng tao sa Cebu, bigla kang ipapadala sa Cebu. No?
0: Wala kang hindi pwede. Ayoko, yes. Gusto ko Clark lang. Tiga-tarlak ako. Hindi
1: po.
0: Pwedeng ganun.
1: In the exigency of the service, no, tayo, 13 mm-hmm. years bago tayo pinayagang umuwi ng Tarlac. Diba?
0: Buti na lang so, may ano dito, satellite tayo.
1: Opo. No? So, hindi po biro yung trabaho.
0: Okay.
1: Pero syempre, willing tayo, kung willing tayo to serve the country, hiring po ang Bureau of Immigration.
0: Okay.
1: Kapag nag-open ng item ang DBM.
0: Yes.
1: So, depende po sa DBM kung kailan po tayo ulit kukuha ng bagong officers and mm-hmm. publicly posted po yan sa website ng Bureau of Immigration.
0: Mm-hmm.
1: So, ang requirements po, any four-year course.
0: Okay.
1: Tapos, dapat po merong eligibility.
0: Mm-hmm. Yun ang importante sa gobyerno tayo.
1: Government employee, either civil service, either PRC, or cum laude, or parang may iba pang eligibility. Kapag yata nag-barangay captain,
0: mga barangay official, yes, SK, po. Mga ganun. Oh.
1: Opo. So, yun po yung very minimum requirements namin. Tapos, kapag na-meet natin yun, pwede tayo mag-submit ng requirements
0: walang
1: online.
0: Walang requirement? Kasi baka
1: Wala po. Meron pong isang commissioner nag-set na requirement before ng age.
0: Mm-hmm.
1: Parang 35 and below lang dati. Pero depende naman yun sa discretion, syempre, ng hiring authority. Ngayon po, wala pong age limit.
0: Okay.
1: So, may mga lateral transfers tayo from another government agency. So, pwede po yun ngayon.
0: Okay. Yung height naman?
1: Wala po. Wala pong height requirement. Pero syempre, ideally, dapat healthy. Healthy naman.
0: Yes, opo.
1: Tapos,
0: opo.
1: Maalam naman sa mga nangyayari sa bansa, hindi naman pwede po na medyo aanga-anga yung immigration officer, no? Kasi
0: dapat ano ka din yan, smart.
1: Opo. Ang ina-assess natin, parehas na paalis na Pilipino and mga parating na Banyaga. So, dapat medyo malawak okay. ang iyong kaalaman.
0: Halimbawa, pumasado na ako dun sa mga binanggit mo sa educational ano ko, no? May ano yan, may training.
1: Yes, sir.
0: May bago kayo sasalang.
1: Yes, sir. Meron po kaming training sa Philippine Immigration Academy sa Clark, Pampanga. Mm-hmm. So, dapat syempre mapasa mo yung training na yon, may weekly exams, may physical activities din po.
0: Nako.
1: Dati rin po akong part ng training team.
0: Mm. So, gaano katagal yung training?
1: Depende sir sa ano, sa need, no? Ang ideal na training sana namin sir is 2 months.
0: Okay.
1: Pero
0: pala, no?
1: Matagal din sir, pero kung urgent talaga yung need, sinoshorten na lang yung training tapos ibabalik na lang sila kapag hindi na peak season.
0: Ano yung nakapalub dun sa training nyo, ma'am, kung pwede nyo lang pumaibahagi?
1: Marami sir, mga technicalities about yun. Migration, mga visa requirements galing sa DFA, mga iba't ibang documentary assessment skills, mga fraud detection, paano sumipat ng peking passport,
0: paano sumipat visa. Bakit may mga nakakapeki pa rin ng passport ngayon?
1: Mayroon, sir. Kung magaling yung mga technology natin, nag-level up din ang mga sindikato, no? Lalo na, sir, sa Southeast Asian countries, uso yung nakawan ng passports. Tapos, ang galing nilang magpalit yung mukha mo, biglang ipapatong na film.
0: Galing, ano?
1: Tapos, hindi na pala ikaw yun. Or paghahalo-haloin yung pages ng passport na hindi halata.
0: Gagaling, ano? Kala ko hindi na ano yan, meron pa palang.
1: Yes, sir, yung baklas na tinatawag. Kunwari, meron kang work visa sa isang bansa, tapos babakbakin mo muna. Tapos ididikit mo na lang pag nasa aeroplano ka na mga ganong style, sir. So may training kami dyan for anti-fraud detection.
0: Talagang hindi nyo, walang machine na pwedeng, di ba, may kine-check nyo rin doon. Pero sa kayo
1: meron,
0: mismo,
1: sir.
0: Sa sipat.
1: Yes, sir. Iba, lulusot pa rin
0: kasi, sir, pala, depende. Kailangan pala, hindi ako, yung mata mo kailangan,
1: yes,
0: ano?
1: Sir,
0: 20 vision na kailangan.
1: May attention to detail, sir, ang immigration officer. Yung sense of touch. Minsan maamoy mo, amoy Clorox. So, merong
0: binira. Mga sabihin, ganun, ano sir. Na yun. May
1: mga trainings kami doon, sir.
0: Yun. Pag na, ano mo na yun, pag may lumampas ka na doon sa training na yun, mama, baba, pwede na ako. Pwede na ako magpa-upload.
1: Pwede na, sir. Yes. May language trainings din po kami.
0: Ayun. Ay, oo. Dahil kasi, di ba, yung mga foreigner na pumunta sa atin at saka pag uwi nila, no, dadaan sa inyo yan, ano?
1: Tapos mga imposter detection trainings.
0: Ano yung paano yun? Imposter na hindi siya
1: yung mukha, sir. Opo, okay. Hindi po siya yung nasa passport. Lalo na mga Asian magkakamukha, di ba? So, malaking ano yan, malaking blunder yan. Mm-hmm. If ang na-clear mo, ibang tao pala, imposter pala. So, mabigat po yun ang responsibility.
0: Opo, paano yun, ano?
1: Baka labas-masok na yung criminal kasi ibang tao pala yung nasa passport. Opo.
0: Tapos, nataon nasa inyo yun, magiging ano kayo, liable
1: pa yun? Kaso yun, sir. Administratively Yoko liable. Tapos kung may kaso pa yun, criminally liable ka pa, sir, na baka sabihin, kasabot
0: mo. No?
1: Hindi po biro yung trabaho ng immigration officer.
0: Hindi bali, ano naman yun eh. Di ba, ako nga, pag may nakapila ako, pag nakita ko yung isang ano, ito mukhang okay ito. Gusto ko mauna yung ano.
1: yung, kaso sir, random eh.
0: Kaya
1: isang,
0: nga, ano?
1: Na,
0: kaya yung kahit sinasabi nyo, hindi, imposible rin siguro yun, ano, na kasabwat. Malayo
1: yes
0: siguro
1: yes
0: sa inyo yun. Ano?
1: Magiging liable po talaga sila.
0: Okay.
1: Masyadong malakas ang loob kung gagawin yun, sir.
0: Okay. Nung first time mo, ma'am, nakaano ka naman? First time mong umupo as ano, immigration officer.
1: Nag-on the job training muna kami, sir.
0: Meron
1: naman
0: din.
1: Yes, sir, hindi naman pa ano
0: muna. So after nung training, may OJT muna.
1: Yes, OJT,
0: paano 'yan? Nagmamasid-masid lang muna dun sa nakatabi ganun.
1: Opo, nag-observe muna kami, tapos may mentorship.
0: Pero
1: tapos iniikot din namin
0: yung uniforme ka na din, hindi pa.
1: Wala sir yung mga ano, mga paraphernalia, okay. Walang tsapa, walang insignia. Tapos pinapaikot din po kami sa office namin sa Intramuros, dun po yung main office para makita naman yung processing ng mga visa extensions,
0: okay,
1: ng iba't ibang mga approving authorities sa mga iba't ibang klase ng visa para familiar kami doon sa mga documents.
0: Yan. Doon sa training nyo, wala kayong mock interview?
1: Meron sir.
0: Talaga?
1: May simulation sir. Definitely sir. Yung Philippine Immigration Academy sa Clark, meron kaming parang maliit na airport doon. Tapos ginigrade yung officer kung bibigyan siya ng dokumento, sige anong gagawin mo. Tapos kami-kami lang din yung mga artista. Kunwari may pasaherong masungit, may pasaherong nagwawala, ganyan. So, kung paano siya mag-react, kung ano yung action na gagawin niya.
0: Okay. Sarap ng usapan namin ni Ma'am Biba. Meron pa naman tayong 8 minutes, ma'am, no, bago mag-10 ng morning. Ano? So, may mga ano po ba? Baka may mga latest reminders po kayo dyan. Ano? O mga pagbabago o ukol sa, ano, no, sa tanggapan po nyo. No? Baka pwede nyo pong i-share sa atin.
1: Sa ngayon po, we're kagaya ng iba't ibang agencies sa airport, we're still on alert for monkeypox, no? So kami yung unang naapektuhan kapag may mga ganyang global pandemics or epidemics na mangyayari. So we advise everyone na maging alerto kung saan tayo pupuntang bansa kasi iba't iba yung requirements, iba't iba yung risks.
0: Yes.
1: So yung sinabi mo kanina, sir, it's very important to come to the airport very, very early talaga.
0: Yes.
1: Para kunwari ma-refer ka man, meron mang magkaroon ng problema sa airline. Minsan kasi, sir, akala mo okay yung visa mo, pero pagdating sa check-in
0: kaya,
1: counter,
0: mag-signal
1: yung, kunwari, yung airline sa Dubai na may problema yung visa mo, di ba? So, para maiwasan yan, maremedyohan ng airline, dumating tayo ng mas maaga. Yes, sir. Kasi wala nang chance kapag sobrang late mo.
0: Nga, no?
1: Hindi pwedeng hintayin ka ng aeroplano. So, it's really better to come early.
0: Panalangin mo na lang na ano na ma-delay.
1: Isa
0: kami
1: na
0: delay kami dalawang oras yata yun. Yung huling alis ko ano.
1: Tapos sir, yung mga electronic gates natin, ayan nakadagdag naman yan sa additional na pagpapadali ng process ng pag-arrive and departure. Ang kung siguro yung iba familiar lang sir sa arrival, meron na rin tayong electronic gates sir sa departure, no? So meron ng mga Filipino passengers na hindi na kailangang dumaan sa immigration officer as long as they meet a criteria, no? Merong pre-assessment na ginagawa. Usually,
0: so
1: ito yung mga marami ng biyahe. Kunwari, sir, ikaw,
0: mga,
1: sir, Jojo.
0: Yun, ilang biyahe. Baka,
1: depende kasi, sir.
0: Different country. So, halimbawa, isang puro lang ako Australia.
1: Depende, sir. Depende sa ano sa totality of circumstance. No? Makikita naman, sir, sa system namin kung sino yung mga legitimate na tourists. So, kapag, kunwari, kagaya, ikaw, sir, pabalik-balik ka na, hindi ka na kailangang usisain masyado. So, pwede ka nang dumaan sa, ano.
0: Ako si Jojo, hindi pala Jojo Pascual yung sa passport. Ruben Pascual ini. Ha? I-check mo dyan.
1: Sir,
0: may nakaano po dito. Hindi.
1: Common, so, sir, yung pangalan mo. Ay naman ang mag-issue.
0: Yun nga, si, ano, si paring Willie, nung naging guest ka namin.
1: Yes, sir. Opo.
0: Yun nga pala, no, bago tayo magtapos, ma'am, ano, i-cut ko lang yung ano natin. Ito yung karamihang ano eh, no, issues dun sa mga travelers, yung may kapangalan, lalo na yung kapangalan nila common yung name, tulad nga ni William Santos, di ba? Santos, common yan,
1: yes,
0: pangalan
1: sir.
0: Ganun. Ano po yung dapat nilang gawin na kada biyahe nila na hindi sila na tatanong pa ng kung ano-ano pa?
1: Sir, same yan dun sa pag nag-apply tayo ng NBI clearance na may hit ka.
0: Yun, may hit, tama.
1: So ang linkage namin, sir, parang ganun lang din, sir. Kung common na pangalan, ang remedy natin doon, sir, is mag-secure ng certificate of not the same person. Sa Intramuros lang po yun po pwede, hindi po pwede dyan sa opisina natin sa Tarlac. Talagang kahit yung mga taga Davao, talagang sa Intramuros po sila mag-secure. Kasi ika-clarify po talaga na hindi ikaw yung merong hold departure order, hindi ikaw yung mamatay tao.
0: Ano yung dokumentong dadalhin nila, ma'am?
1: Sir, kailangan ng
0: NBI siguro?
1: Yes, sir. NBI clearance, yung court order, sir, na hindi ikaw yun. Copy ng mismong kaso ng tao na talagang akusado. So, medyo maraming requirements, sir. Lahat yan, sir, nasa website namin, sir.
0: Pero pag na-comply mo naman lahat na yun, ano, no? Bibigyan ka na ng clearance ba yung
1: tawag? Yes, sir.
0: So, papakita mo lang yun?
1: Certificate of not the same person. Ipapakita mo lang yun sa immigration officer at wala nang itatanong sa'yo, sir.
0: Ah, hindi siya automatic na nandun sa datas nyo?
1: Sa ngayon, sir, hindi pa, sir, nakalink ako.
0: Ayun. Ayan, so, anyway, pero yung pinaka, ulitin lang natin, ha, itong napag-usapan namin ni Ma'am Bib ngayon dun sa regarding dun sa mga travelers or what, ano, parte po ng trabaho niya yon, ano, mga nakaraan niya. Pero yung pinaka purpose po nung pagkakaroon po natin ng satellite office dyan is for the ano talaga, ma'am, di ba? Sa mga foreigners, ano?
1: So may spouse visa, student visa,
0: yan.
1: Tourist extensions.
0: Yan, okay.
1: Saka work visa.
0: Yes. Okay, baka may mga hindi pa tayo napag-usapan ukol dun sa assignment mo dito, ma'am, di ba? Pwede nyo pa pong i-share sa atin.
1: Sa ngayon, sir, yun po yung mga transactions offered natin sa public. Tapos iba din, sir, yung mga in partnership with other government agencies. May mga nakikipagtulungan po kami sa PNP, sa NBI, kapag meron silang mga kailangan na information, syempre, kailangan naming makipag-coordinate with them. Umattend tayo ng mga security meetings kapag may mga concerns about foreign nationals. Active din po tayo nagpa-participate.
0: Okay. So far naman, ma'am, nung magbuhat, nung magkaroon tayo ng office dito ng BI, meron mga bumibisita naman po sa inyo?
1: Okay naman, sir. May mga transactions naman po tayo everyday. Medyo dumadami naman, sir. Although, yung iba nakasanayan pa rin nila sa Marquee Angeles magpupunta or sa
0: Dagupan. Tayo dito,
1: yes,
0: eh.
1: convenient talaga for them. Natuwa yes. naman sila, sir, na naibaba na yung servisyo mm-hmm. dito sa Tarlac.
0: Hindi lang Tarlac siguro. Pa, meron, sa ibang lalawigan, Pampanga, meron sila kamon, di ba?
1: Yes, sir.
0: Dito sa ano, limbawa, sa Pangasinan.
1: Meron, sir, sa Dagupan, sa Nueva Ecija, Bataan. Opo. Pero wala. Meron kasi kaming territorial jurisdiction, sir, na dapat kung saan ka,
0: okay.
1: Doon, doon, doon ka mag-extend
0: no.
1: ng visa.
0: So pag kung may naligaw dito na tiga Pampanga o Pangasinan,
1: ipaprocess naman namin, sir, for okay. the first time. Para mm-hmm. syempre okay. huwag naman nating tanggihan yung ano yung kliyente dahil serbisyo yes. ibibigay natin, pero i-advise
0: susunod.
1: Namin
0: tapos
1: gagawa
0: doon.
1: Namin sir ng oh. report ipapaalam doon sa head mm-hmm. ng kabilang probinsya na ito namin pronosis kasi nakarating na dito na masyal dito
0: yes okay, okay. Thank you so much Ma'am Bib.
1: Salamat
0: Torky Bryle ha may utang ka sa amin ni Ma'am Bib. Thank you so much ulit Ma'am Bib ha yan okay sige
1: maraming
0: okay.
1: salamat po
0: okay. Ayan, nako, ang dami nating natutunan naman, ano? Anyway, pag libre naman si Ma'am Bib, pag tinawagan na, binaiber natin ito, sumasagot naman agad sa atin to. Tsaka pag may problema ako. Hindi naman, hindi actually, hindi naman problema yun, ano? Nagtatanong lang.
1: Kina-clarify lang.
0: Oh, alam nyo yung tanong ko sa kanya? Ma'am Bib, tinawagan ko nung minsan to bago ako umalis eh. Wait, ano yung tinanong ko sa'yo?
1: In travel authority.
0: Hindi yun, yan, hindi yun.
1: Ano nga? Ay,
0: yung... kung pwede ako magdala ng ano, yung... ano ba yun? Yung anak ko kasi, ewan ko sa kanya. Dad, baka naman pwede ka magdala ng ano yung...
1: Sa customs naman yan, sir. Opo, opo.
0: Yung ano, bread toast. Ano, bread toaster, ano ba? I-hand carry mo na lang, sabi mo. Ano? Pero hindi ko na ginawa, baka magka-problema pa ako doon.
1: Ipapaiwan yan, sir.
0: Kaya nga, ano, sayang din naman yun. Ano? 1,000 din mahigit ata yun. Okay, o, muli Ma'am Bib, thank you so much. Okay, muli sumanyo na naman po ang isang edisyon ng Payong Mayap. At sana po, marami po kayong kahit papano natutunan. Ano? At muli po, ano, meron po tayong satellite office dito no ng Bureau of Immigration. Kung may mga katanungan pa ho kayo lalo na sa mga foreigner no o kaya mga Pinoy na foreigner na no di ba? Punta lang po kayo sa ano sa tanggapan nila sa Tarlac Capital Center 5th floor. Baka ano ma'am may FB page ka ba o
1: may
0: telepono.
1: Email kami sir. Yes,
0: oh,
1: email.
0: Sir. Email yes.
1: po is tarlac@immigration.gov.ph. Pwede pong mag-email doon. Meron din po kaming Viber number. Pero wag naman po tayong tatawag no kasi sa computer po 'yon naka-connect.
0: Ah, okay.
1: Ang number po namin is 0968-599-0455.
0: Okay.
1: Ulitin ko po 0968-599-0455. Mm-hmm. Mag-send lang po ng text message.
0: Mm-hmm.
1: Wag po tayong tumawag kasi sa computer,
0: sa computer
1: po 'yon
0: naka-link.
1: Ano? Opo.
0: Ang sasagot doon ano. Cannot be rich. Okay, thank you so much, Ma'am Bib.
1: Maraming salamat po.
0: Muli po, sa pangalan ng ating mahal na Governor, Christian Telareno, at Vice Governor, Estelita Lita Aquino. At syempre, ang kasama din natin, Ma'am, ano, ha, talagang hindi ka bumubulad dyan. Ha? Yung Attorney Bryle, no, na busy po. May, ano siya, may, alam mo, abogado. Eh, no? By the way, si Ma'am Bib niyan, after 2 years o 3 years siguro, baka, ano na siya, siya na yung, ano, regional. good luck po sa inyo, ha, Ma'am Bib. Okay? Ako naman, Jojo Pascual. Maraming salamat po muli. God bless. Bye-bye, Tarlac.

0: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawaninang himpilang ito.
1: This is your only one.
2: Your only one.
1: Your only one.
2: Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan.
1: 1FM.
3: Number one.

0: 1FM.
1: This time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilalamong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR, no Alaksan Extra.
2: Good news! Sa MLulier, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
3: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
4: Aray! Sakit ng katawan ko!
5: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra! Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis! Extra galing! New Alaksan Extra! Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
6: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
7: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
8: Nagsalon at mitinti lang nga na taanak mo.
9: Ay no, managsakit na't lang dahil ito.
10: At ti ubing nga aglang langa nga nasalon at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
11: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus, araw-araw.
12: Unilab quality yan.
13: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag-Celine Plus, araw-araw.
15: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
16: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
18: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata. Peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po. Nagfiflex for Plemex.
19: Ang batang lagundi, Plemex!
20: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: One FM.
1: This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.

0: This is your only one. 1FM.
1: Time check 10:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Pabili nga nito.
4: Mahal naman, 20 na lang.
3: Kino nito.
5: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
6: Bilis bonat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Rexadol Forte, mas bilis bonat sa apat.
9: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nag-flex for Plemex.
10: Ang batang lagundi, Plemex!
11: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
13: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
14: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
16: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Tuhod. Siko. Baywa.
18: Aray!
17: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: 1FM.
2: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus 'yan.

0: 1FM.
1: Time check, 10:30.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
5: Good news! Sa MGulier, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Tuhod, siko, baywa,
8: aray!
4: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po! Nagfi-flex for Plemex.
10: Ang batang lagundi, Plemex!
11: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
13: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro! I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
14: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
16: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: 1FM! Oi! 1FM!
1: Time check. 10:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutin Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Tuhod! Siko! Baywang!
6: Aray!
5: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po! Nagfi-flex for Plemex.
8: Ang batang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: Good news! Sa MLUL year, walang interest ulit! First-time MLP cash loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
11: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
12: Aray! Sakit ng katawan ko.
13: May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis. Extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
2: One FM.
3: This song is brought to you by Optin Lutin Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Plemex!

0: 1FM.
1: Handang umagapay dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo. Serbisyo, todo, todo. Serbisyo, serbisyo, todo, todo.
2: Hello! Magandang araw mga kabahagi. Welcome po ha, sa ating panibagong edisyon ng programang Serbisyo Todo Todo. Ngayong araw na ito ng Lunes, umpisahan po natin ang unang araw para sa linggong ito na tayo po'y energetic, handang tumanggap ng mga panibagong kaganapan dito po sa ating bansa and of course sa ating komunidad mga kabahagi. Ano? At andito lang po ang ating programa para magbigay ng totoong serbisyo lalong-lalo na po ano pagdating sa pagpapaabot po ng mga latest updates sa inyo mga kabahagi sa tulong ng mga syempre mga reporters natin no na nakakalat po sa iba't ibang panig ng ating bansa sa tulong po yan ng ating mga provincial stations no and andyan rin po ang ating mga ang ating Radyo Pilipino digital page na magiging magbibigay sa inyo ng latest no kung sakasakali po na hindi kayo nakakapanood dito sa ating program pero please naman no samahan niyo po ako lagi dito sa ating programa so you'll be updated sa pamagitan po no ng mga ipinopost ng ating mga magagaling na researchers. Ha? Batiin na muna natin mga kabahagi no, na ngayon po ay nakamonitor sa pamagitan ng ating mga provincial stations. Kaway-kaway na ang mga nakikinig at nanunood via our Facebook, di ba? Lalong-lalo na po itong mga na nakatutok sa DZYM Mindoro, DWPR Dagupan, DWRL Legazpi, DWRN Naga, DXGS General Santos, DXOC Osamis, and DXOW Davao. Huwag kalimutan ang mga nakamonitor sa atin sa Cebu. Nandiyan ang ating DYRB Cebu, DYRL Bacolod, DYRM Dumaguete, DZLT Lucena, DCTC Tarlac, and DXCO Cagayan de Oro. Hello sa inyo mga kabahagi! Magparamdam na! Mag-message sa amin via our text line. Bukas po, no? Ang text line natin, which is 0921-886-6056. Ulitin ko mga kabahagi, no? Pwede po kayo mag-text. 0921-886-6056. And you can also send us a message habang kayo po ay nanonood sa ating FB Live. Yes, mga kabahagi, sa mga hindi pa ho nakakaalam, tayo po ay live na napapanood sa pamagitan ng Radyo Pilipino page. And of course, via YouTube. Andyan po ang ating at Radyo Pilipino Media Group. Okay? So kung saan po kayo mas kombinyente na manood dito po sa ating programa, pwede rin niyo pong i-like, share, and follow ang ating page. And of course, like, share, and subscribe naman po ang ating YouTube channel at Radyo Pilipino Media Group. Okay? So dun sa mga kabahagi natin, na nahihiya po no na ma-post yung kanilang questions if ever kung magko-comment po kayo by our page pwede kayo mag-text or i-PM kami no yun lang it will take time kasi po mangangailangan po ng message request no nagsisend ng message request but then mababasa namin yan dahil kaagapay ko po ang mga nasa production sa pangunguna ni kabahaging Mikhail. Ayun, Antoine Mikhail. And of course, ang mga OJTs natin from UCC. No? Sige, so nandiyan po si Sofia, Jemina, si Kenshin, si Cairo, and of course, si Jem. So, sila po yung kaagapay natin. If ever merong mga concerns at hindi ko agad nakita kaagad, ano? Yung mga comments ninyo, sila po magpo-forward dito sa akin. Okay? Batiin na rin natin ang mga kawan! Yung mga nakamonitor sa atin via our 1FM. We have 96.1 FM Tarlac, 98.31 FM Lucena, 88.31 FM Legazpi, 92.1 FM Mindoro. Yung mga nanonood sa atin dyan, ha? Lalong-lalo na sa Pinamalayan, No, hello po sa inyo. At gayon din ay mga kamag-anakan natin. Ayan, yung mga minions dyan po sa Corcuera Romblon. Hello din sa inyo. Andyan ang mga magigiting natin mga kabahagi na most of the time ay nagmo-monitor sa munisipyo ng Corcuera Romblon. Hello po sa inyo. Ayan, andyan si Ebert eh. At batiin na rin po natin ang mga nakamonitor via 95.1 FM Palawan, 96.7 1 FM Tacloban, 95.9 1 FM Butuan, 96.1 FM Surigao, and 99.31 FM Baler. Yan po mga provincial stations natin yan ay nagbibigay ng update. So ang tabayanan nyo po, maya-maya po ay magbibigay po ng mga panibagong mga kaganapan po sa kani-kanilang area of responsibility ang mga reporters natin sa mga provincial stations, no? So hintay lang kayo. By the way, ngayong araw na ito, it's a Monday. Samahan niyo kami mga kabahagi sa ating Monday Discussion!
1: Monday Discussion! Monday Discussion!
2: And as always, mga kabahagi, ano, tayo po ay everyday, ano, wag lang talagang abutin po no, ng alat, no, at bigla-bigla po nagkakaroon ng mga emergency meeting yung ating po mga naiimbitahan. We usually have our special guest. And for today, mga kabahagi, no, dahil nga po sa patuloy na paghina po ng piso, ha? Ito ba? Ha? Magpapatuloy ba ito considering the fact that nagpapatuloy po ang tensyon sa gitnang silangan? Ako, malaman natin yan. Ano ba ang nakikita, no? Sa kanyang bolang bilog. Ay, ginawang manghuhula. Oo, isang ekonomista po ang makakasama natin, ano? From the UST Department of Economics, no? In the name of Dr. Carlos Manapat. Nako, si Prof, no? Naano na sa atin, ano? Na nagiging suki na po ng ating programa. Kaya antabayanan nyo po, ano? Yung mga pag-uusapan tungkol po dyan. At kung meron po kayong mga tanong, meron kayong mga komento, no, may mga nais kayong ipaabot with regards to our topic for today, napakadali lang po, isend yaan dito na po. Ngayon na, ha, para mabasa natin. Samantala mga kabahagi, since pagkakaperahan, pagkakagasto sana at the same time, no? Ha? At investments ang pinag-uusapan. Eto, nako, update tayo regarding big time rollback sa presyo po ng LPG. Nako, nagdidiwang po yung mga, ang negosyo ay, ano, no? Mostly gumagamit po ng mga LPG, no? Ha? Ng mga liquefied petroleum gas. Dahil eto, mga kabahagi, magpapatupad ang Petron ng 12 pisong kada kilo na rollback po yan sa lahat po ng kanilang Petron Gazul and Fiesta Gas Household Cylinder types at saka ipapahong mga variants. Yan. So, epektibo po yan yung bawas presyo na yan ngayong araw na ito ng Lunes, Hunyo 29. Ayan. Oo, sorry na lang yung mga nakabili na kahapon, no? Ha? At naghanda na for 1 week supply nila ng LPG kasi hindi nyo naabutan itong 12 pesos na kada kilo po, no, na discount. So anyway, maganda hong ano na to, maganda na hong tulong ito kasi imagine niyo, ha, yung pong itinaas ng LPG before, 'di ba? Grabe, no, nagulat tayo, nag-umaangal nga kami ng aking mga kumare na mahilig magluto, laging laman ng kusina dahil 'di ba nung una mga 600, 700, 800, pero biglang umakyat ng 1,000, no? Kada LPG. Ayan. So, at least ngayon po, malaking kabawasan ito. At kahit papano makakatulong, lalong-lalo po sa mga may karinderya, di ba, no? Restaurants, no? Na ang kanilang, kumbagay, produkto nakasalalay sa LPG. Paano sila magluluto, di ba? Napakahirap namang mag-uling-uling. Not unless, siguro, ang negosyo, more on ihaw-ihaw, di ba? Pero kailangan, pagka ang mga sa mga karinderya, sa mga restaurants, nako, malaking tulong pag LPG, mas mabilis ang kanilang pagtatrabaho, no? So yan po mga kabahagi, no, good news. Inumpisahan tayo ng magandang balita. Sana nga magtuloy-tuloy na, no, kabahaging Antuan. Pero I'm sure naman mga kabahagi, there's also news na kahit pa paano magpapalungkot sa atin. Gaya na lamang po na nangyari po na lindol dyan po sa Venezuela. As I understand, ano, nasa 1,000 mahigit na po ha, ang casualty dito sa nangyari pong lindol na ito. Could you just imagine? It's 7.2 and 7.5 na magkasunod. Kaya naman po, matindi po talaga ang dinulot nito na problema sa Venezuelan government. Anyway, no, meron pa tayong actually mga binabantayan pang maraming issue sa ngayon, no? At mga kabahagi, bagamat wala tayong bagyo, there's this low pressure area at pinangangambahang maging isang ganap na bagyo. Base po yan sa pagtaya po ng DOST Pag-asa, mga kabahagi, ano? Kaya ho, ha? Ano nga ang pangalan? Maganda yung pangalan eh. Ha? Letter E na tayo, di ba? Oo, natapos na si F. Oo, ha? Si E. E daw tayo. FG, no? Ayun. Hindi, si Gardo tapos na. Nakaalis na si Gardo sa atin. Kaya may isang susunod naman, si letter E. Anyway, mga kabahagi, dahil nga panahonan, bagyo-bagyo, no? Still, ha, kahit nga medyo maaraw ngayon, there are times na talagang biglang umuulan, dala ho tayo lagi ng anting pananggalang sa ulan. Samantala, mga kabahagi, isa pang update, iniyag po ng pamahalaan na mas malakas po ang intervention, ha, or yung tinatawag na intervention, ha, ng ating gobyerno upang protektahan ang ekonomiya at ang mga mamamayan mula po sa epekto ng nananatiling sigalot po, no, sa pagitan po ng Amerika at ng Iran, no? Particularly po dyan sa gitnang silangan. Plano nga po ngayon ng Pilipinas na humiram. Naku po! Ha? Ano ba yan? Parang gano'n na ba talaga ang ating susunod na mga hakbang ang humiram, no? At ito nga po, ano, planong humiram ng $1.5 billion, ha? Naku, ito po yung nagkakahalaga ng humigit kumulang 88 bilyong piso, ha? At yan po ay mula sa Asian Development Bank para popondohan ang malawakang programang uplift. Ang uplift po, ang ibig sabihin po niyan is itong Unified Package for Livelihoods, Industry, Food, and Transport. Ayan. So, I just hope naka-embody dyan sa uplift na yan ay hindi merely pagbibigay ng ayuda. Diba, no, kabahaging Vincent? Kasi kung ayuda na lang ng ayuda, kung saan ang mga mostly nabebenefisyohan, no, karamihan, ha, hindi ko naman talagang sinasabing lahat, no, pero karamihan po na nabebenefisyohan ay ang mga taong dati nang hindi nagtatrabaho. Diba? Ah, yung sinasabing poorest of the poor, bakit sila they stay poorest of the poor? Because they are not working, they are not striving, ha, to uplift themselves. At ang sinong kawawa, this middle level natin ng mga mamamayan, yung mga nagtatrabaho, 'di ba? Yung mga nagtatrabaho na tumatanggap ng mga basic salary, 'di ba? Yung mga minimum wage earners natin. Kasi iniisip ng iba na nagbibigay ng ayuda, hindi nila kailanan kasi meron silang trabaho. But the fact that hindi ito sakto sa kanila, 'di ba? So I just hope ito pong uplift na ito is not only, ha, para sa pagbibigay ng ayuda, no? Ayan, sana naman tapos na tayo sa ayuda na 'yan. Etong mga livelihood projects at industry talaga na makakatulong and even sa transport, no? Yung mga transport organizations natin na lugmok na dahil sa patuloy na dahil sa sabi nga merong rollback pero maliit lang kumpara sa talagang itinaas ng gasolina. Samantala, ayon kay Finance Secretary Frederick Go, formal na pong ipinaabot ng gobyerno ang intensyon nitong gamitin ang Counter-Cyclical Support Facility o yung tinatawag na CSF ng ADB. Ang CSF po ay isang mabilisang tulong pinansyal na ibinibigay po ng bangko sa mga bansang nakakaranas ng matinding krisis o yung shocks gaya po sa pandemya, problemang pang-ekonomiya at kaguluhan sa ibang bansa. Tulad natin, no? Tulad ng sa Pilipinas po, na pag nagkaroon ng matinding problema ang mga malalaking bansa, ay kabilang po tayo sa talagang pangunahing ding naaapektuhan. Ayan, nako, maraming pa tayong mga pag-uusapan, maraming pa mga updates, pero mga kabahagi, dyan lang po kayo. Stand by! At magbabalik ka agad ang ating programang Servisyo para Todo!
0: Kasama sa aksyon, kasama sa solusyon. Servisyo todo-todo.
1: Servisyo todo-todo. Narito ang ilang mga hakbang na dapat gawin upang maging ligtas sa pagbaha. Manatiling nakasubaybay sa balita sa radyo, telebisyon o social media para sa mga updates. Siguraduhing may sapat na supply ng pagkain, tubig at gamot. I-charge ang mga cellphone at iba pang communication devices. Lumika sa mas mataas na lugar kung malapit sa ilog o dagat. Isara ang mga bintana at pinto at tiyaking matibay ang mga bubong. Iwasan ang pagtawid sa mga binahang lugar. Kung kinakailangang lumikas, dalhin lamang ang mahahalagang gamit. Maging handa, maging alerto at manatiling ligtas. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Certified overpacker ka ba at naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages? Worry no more dahil may Bag Ong Podcast tambayan na para dyan. Online at on air, expect non-stop tawanan, kwentuhan at balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbaga na!
3: Balagbaga na!
1: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
2: Okay, balik po tayo dito sa ating programa at batiin ko lang mga kabahagi natin, ano, na ngayon po ay nanunood. Unang-una na po si Uno Maki dyan sa Hong Kong, of course, ha, huwag na natin kalimutan si Cecil Galindez, kabahagi natin from Hong Kong also, pero hindi sila magkasama. Magkahiwalay po ng lugar itong si Cecil at si Uno Maki. Ha, batiin ko na rin si Karen Mendoza Pama. Hello, Maring Karen, dyan po sa Caloocan. At gayon din po, no, ha, itong si Alan Ignacio ng Pandacan, Manila. At si Lailani Salvio Villarosa. Ha, Lani ng Tanyong Balabon. Booker Panotes ng Cavite. Of course, Tony Rock ng Texas, US of A. At Angel Redahan ng Malolos, Bulacan. Samantala, eto na at tanggap tayo ng mga balita mula sa mga masisipag nating reporters sa provincial stations. Unahin na si Tony Sandoval ng DZLT Lucena, Quezon Police Tinanghal na Best Police Provincial Office sa Calabarzon etong buwan ng Mayo. Kabahaging Tony Sandoval, ibahagi mo na yan.
4: Yes, kabahaging Met, pinatatag ng Quezon Police Provincial Office o QPPO ang katatayuan nito bilang nangungunang Police Provincial Office sa buong Calabarzon Region. Makaraang makako ng pinakamataas na grado sa Unit Performance Evaluation Rating para sa buwan na Mayo ngayong taong 2026. Sa ilalim ng pamumuno ni Colonel Romulo Albacea, tinanghal na Best Police Provincial Office sa Calabarzon ang QPPO na nakakuha ng puntos na 83.91 at may kaakibat na rating na very satisfactory. Saklaw na pagiging numero uno ng QPPO sa Unit Performance Evaluation Rating, ang mataas at epektibong pagpapatupad ng law enforcement operation, malawak na inisiyatiba sa pagpapatupad ng peace and order sa lalawigan ng Quezon at matatag na partnership sa komunidad. Makaraan tanggapin ang plaka ng komendasyon mula kay Colonel Mario Mayanes Jr., ang Deputy Director for Operation ng Pro-4A Calabarzon kanina umaga na kumatawan kay Regional Director Police Brigadier General Hansel Marantan. Inialay ni Colonel Hansel o ni Colonel Basaya ang panibagong milestone ng QPPO sa mga operatiba nito. Sinabi ni Albasaya, ang muling pagiging top performing police provincial office ay bunga na sama-samang pagsisikap, disiplina at dedikasyon ng bawat miyembro ng Quezon PNP maway magsilbi daw itong inspirasyon upang lalo pa na pagbutihin ang paglilingkod at patuloy na maibigay ang tapat, mahusay at makataong serbisyo na nararapat sa bawat mamamayan ng dalawigan ng Quezon. Mula dito sa DZLT 98.3 1 FM Lucena para sa serbisyo todo-todo, ako si Tony Sandoval sa Mampanig ng Mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
1: Serbisyo todo-todo.
2: Maraming salamat, kabahaging Tony Sandoval. Mula po yan sa DZLT Lucena. Ayan, ako ha. Maganda itong mga bumubungad sa ating balita, mga kabahagi. Bagamat sabi nga, no, mamaya ay magandang pag-usapan din. Ito nagiging patuloy po na problema. May kinalaman sa halaga ng ating piso. Kaya antabayanan nyo, mga kabahagi, ano, isa pong ekonomista, ha, at talagang nag-aaral pagdating po sa takbo ng ating ekonomiya ang makakakwentuhan natin in just a short while. Uy, nagparamdam na si Angelo Rida, ha? Magandang umaga, Angelo. Samantala, ito pa, update pa tayo. Kaugnay naman sa nalalapit na po, no? It's just one week left, ano? At ito na po, magpapatuloy na ang sinasabing impeachment trial dito sa ating laban sa ating ikalawang pangulo, no, Vice President Sara Duterte. Iginiit po ni Representative Chel Diokno na handa ang House Prosecution Panel na ituloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At ito po ay sa July 6, mga kabahagi, kahit hindi po nabubuksan or mabuksan ang pinagtatalunang mahiwagang kahon. Ha? Ito po kasi ang kahon na sinasabi nga po, no, na ni ano, no, ni Congresswoman Luis Trana, you're so near yet so far. Ah, ito po ay may kinalaman po sa tax records ng ating ikalawang pangulo, gayon din po, no, ng kanyang esposo, no, na sinasabi ay kumbaga parang under the law, it's protected na hindi ito basta-basta mabubuksan, not unless meron pong pahintulot ang mismong taxpayer. Kaya ho, ito po ay hanggang sa ngayon hindi ho mabubuksan, and probably they are waiting for yung decision po, no, ng Supreme Court tungkol kung possible ba ito, pwede ba ito, mga kabahagi. Ayon kay Diokno, sapat ang ebidensyang hawak ng prosecution upang patunayan ang kanilang kaso habang hinihintay po ang pasya ng impeachment court sa motion na buksan at markahan ang laman ng naturang kahon. Ito'y bagay na ginigiit, ano, ng ni Party List Representative Laila De Lima, na paanong mamamarkahan bilang evidence kung hindi nabubuksan ang laman. Dagdag pa niya na sa kapangyarihan po ng impeachment court ang pagtukoy sa schedule at haba ng paglilitis. Although ito po ang sinasabi ng mga nasa prosecution. Nasa prosecution and also sa defense na posibleng abutin ng matagal, no? Matagal na panahon. It will take months, no? Sana nga ay wag abutin ng mga 6 months, no? Dahil sa dami po ng mga ebidensya na i-presenta po, no? And ang sinasabing tatayong impeachment court, no, ay ang hanay po ng mga senador natin ay hihingi po, no, kakausapin ang depensa, gayon din po ang prosecution para mapadali po ang paglilitis. Samantala, isa pang balita mula kay Lordy Navarro ng Mimar Rapa. Diyan po siya sa DZYM Mindoro. Populasyon ng endangered species na tamaraw sa Mindoro tumaas ng 12%. Kabahaging Lordy Navarro, ibahagi na yan.
3: Magandang araw, kabahagi nga, Met.
2: Morning!
3: Na itala ang pagtaas ng populasyon ng endangered species na tamaraw na tanging matatagpuan lamang sa Mindoro. Ayon sa ulat ng Department of Environment and Natural Resources Mimaropa sa pamamagitan ng Tamaraw Conservation Program o PISO-DCPO, sa isinagawang monitoring sa Mount Iglit Baco Natural Park, umabot sa 425 ang naitalang bilang ng tamaraw ngayong taon na katumbas ng 12% pagtaas kumpara sa 380 na naitala noong nakarang taon. Ayon sa mga kinaukulan, ang pagdami ng populasyon ng tamaraw ay bunga ng patuloy at masusing pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, mga lokal na pamahalaan, mga non-government organization at mga foundation na nagsusulong ng pangangalaga sa kalikasan at konserbasyon ng mga nanganganib na hayop. Ang kanilang sama-samang pagkilos ay naging mahalagang hakbang upang maprotektahan at mapanatili ang natatangiyamang likas ng Mindoro. Samantala, patuloy ding ipinapakita ang pamahalang palalawigan ng kalurang Mindoro sa pangungunan ni Eduardo Vigadiano ang suporta nito sa mga programa na naglalayong mapangalagaan at maparami pa ang bilang ng tamaraw. Ipinapakita ng tagumpay na ito na sa pagkakaisa ng pamahalaan at maorganisasyong pangkalikasan, posibleng mailigtas at mapanatili ang mga endangered species para sa susunod na henerasyon. At yan ang balita mula dito sa DZYM at 1FM Mindoro. Ako, si Lloyd Dinabata, nag-ulat at sumampanig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
1: Serbisyo todo todo.
2: Maraming salamat kabahaging Lordy Navarro ng Mimaropa. Uy, batiin ko lang mga kabahagi natin from Euler. Ayan, mga Euler parents. Hello, Mami Josie. Sinto, gayon din kay Mami Jeril Samonte at kay Mami Ana Caballero, gayon din kay Mami Elaine Cristobal at syempre pa si Dr. Zarina Buensalida. Hello po sa inyo. At eto mga kabahagi, no? Kabahaging Lordy is delivering yung kanyang report, ano? Ay nag-check po ako ng updates, no? Kaugnay dito sa nangyayari pong sigalot sa pagitan ng US at Iran. So, ito nga po, after po ng sinasabi na pag-uusap nila, nagkaroon ng ceasefire, ngayon po, nag-resurface ha, ang tensyon. Sabi nga po, tinawag na a fragile ceasefire sa pagitan po ng US at Iran ay nakaharap po ngayon sa renewed uncertainty. Kumbaga, hindi mapapaliwanag, hindi masasabi kung ano ang kahahantungan nito, mga kabahagi, no? Ito'y matapos po na mag-launch na naman na ang Estados Unidos ng puwersa at atakihin ang mga importante na namang markers, ayan, dyan po sa Iran, no? And marami po ang mga commercial shippings na sabi nga ay problema na naman ito, no? Yung mga dumadaan po sa Strait of Hormuz. Kaya, naku, tingnan natin anong mangyayari na naman talaga. Tataas na naman ba? Oo, nakita natin bumababa na ang presyo ng gasolina no? Babawi na naman, sisikad na naman ba ito paakyat? Sige, samantala. Update pa tayo, ginawaran po ng Boy Scouts of the Philippines ng posthumous Gold Gallantry and Heroism Award ang 15 taong gulang na bata, no? Ito po'y grade 10 scout na si Chris Lawrence Fabian. Ito'y sa kanyang burol or wake dyan po, no? Nung Biyernes, June 26, nagpaabot din po na ang organisasyon ng taus-pusong pakikiramay sa pamilya Fabian at tinayak ang kanilang panalangin. Nasawi si Fabian matapos umunong isakripisyo ang sariling buhay upang maprotektahan ang kaniyang mga kaklase at guro sa naganap pong pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City noong June 22, 2026. Kung hindi po ako nagkakamali, ito pong si Fabian, siya po yung isa dun sa mga biktima na nag-viral po matapos yung isang kaklasmate niya ay mag-video. No, i-video po ang kaganapan kung saan si Fabian po ay lumapit doon sa mismong pinto, hinarangan niya, no, unfortunately, ando na pala yung mga perpetrators, no, ando na pala yung mga namamaril. So, ang tangka niya is para isarado ang pinto, ma-shield sila doon sa loob, ng classroom. So, yun po ang nangyari. So, ang ating pakikiramay din po sa Pamilya Pabian and yung dasal po, no, na kailangan po para sa kanyang kaluluwa ay hinihingi ko rin po sa mga viewers and listeners natin. Mga kabahagi, magpo-post tayo for a break. Magbabalik ka agad ang serbisyo todo-todo!
0: Sa problema mo, may karamay ka. Serbisyo todo-todo.
1: Serbisyo todo-todo! Mga balitang mahalaga sa siyudad man o probinsya, aming tututukan. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid, kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. RPMG. Ang fake news ay nakasisira ng reputasyon ng isang individual at maaaring magdulot ng malaking epekto sa larangan ng pamamahayag. Siguraduhin mapagkakatiwalaan ang source ng inyong nakakalap na impormasyon. Ang public safety announcement na ito ay hatid sa inyo ng Radio Pilipino Media Group. Dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo. Radio Pilipino. This is it! The TV you've been waiting for is finally here. Humanda na sa balagbagan na may sense at kwentuhang may saysay. Kasama ang nag-iisang multi-talented star, actress, host, singer, at certified unpacker. Ang balagbag niyong ate, Tuesday Vargas.
5: Tuesday Vargas.
1: Get ready for the ultimate balagbagan and unpacking new stories only here at 1FM.
5: 1FM!
1: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
2: Okay, balik po tayo dito sa ating programang serbisyo todo-todo. At eto, nako, nahaharap nga tayo sa isang matinding problema na naman matapos nga po ang muling pagsiklab, no, ng tensyon sa pagitan po ng Estados Unidos at ng Iran. Nung una po sinasabi na na-relieve na tayo, no, kasi ho merong ceasefire at nagkaroon po ng kasunduan, but hindi pa ho natatapos ang isang linggo ay muli na naman pong nagkaroon, ano, ng problema. Ito yung matapos pong umatake ang Lebanon, ang kaalyado po ng Estados Unidos sa Lebanon. Kaya mga kabahagi, ando na naman at nagkaroon na naman ng mga pagbabanta, ha, sa magkabilang grupo. Kaya ang naiipit ay ang maliliit na bansa tulad po ng Pilipinas, no? Na kaya ho maganda na makaugnayan natin at I'm happy makakausap natin ngayong araw na ito muli. Si Dr. Carlos Manapat, isa pong professor mula po sa UST Department of Economics. Alamin natin ang kanyang opinion kaugnay dito sa nangyayaring ito. Magandang araw sa inyo, Dr. Carlos Manapat. Welcome po sa ating programang Serbisyo Todo-Todo, Met Minion po of Radio Pilipino.
6: Good morning po, Ma'am Met, sa mga nakikinig at nanonood po sa atin. Good morning po sa lahat.
2: Doc, thank you sa pagbibigay daan po dito sa aming panayam. Unang-una po, ano po ang nakikita ninyo na posibleng resulta nitong panibago or nabuhay muling tensyon sa pagitan po ng Estados Unidos at Iran sa gitnang silangan?
6: Ganyan po ang mangyayari since ang speculation po natin ay nasa negative. We tend to speculate on the negative side of it.
2: Mm-hmm.
6: So ang mangyayari po niyan, purely speculative po yung movement ng prices.
2: Mm-hmm.
6: Purely speculative din po yung movement ng dollar to peso ratio. Ganun po. Wala kasi hindi po tayo sigurado.
2: Apo.
6: Magka-fluctuate lang po siya.
2: Nako. Oo. Eh sa ngayon na sa aking pagkakaalam nasa 60, 61 ano ang palitan ng piso. Hindi ko lang alam at this very moment kung magkano na ang pinospo ng BSP no sa palitan. Pero ang ano rito, ang sinasabi rito ay marami talaga ang naapektuhan pag tumataas po ang at bumababa po ang halaga ng piso, no? And ano ho ang sa tingin niyo ang dapat na maging hakbang ng ating pamahalaan and even ng Bangko Sentral ng Pilipinas pag ganito po ang patuloy na nangyayari?
6: Ay sa ngayon po dapat market forces lang po talaga ang gagalaw.
2: Mm-hmm.
6: Hindi po pwedeng magkaroon ng government control kasi lalo pong magkakaproblema pag kinokontrol ng government. So let the market forces do it alone. So gagalaw po sila para po tayo merong market equilibrium. Otherwise, pag may government intervention po, theoretically, nagkakaroon po ng disequilibrium kung tawagin po sa economics. Kaya po,
2: oo.
6: Pahayaan po na natin muna gumalaw ng kusa. And then, kapag meron ng talagang malinaw na reason kung bakit, let's say po, ang gusto nating ayusin.

0: Muloy ang pagnenegosyo, 'di ba? Patuloy ang pagbili ng mga kabahagi natin. Pero hindi ho ba dahil sa patuloy na paghina ng piso, tumataas 'di ba ang primary, tumataas ang gasolina, 'no? Ang nagiging domino effect is tumataas ang pangunahing bilihin, ang kuryente, 'no? Ang mga basic services. So hindi pa ba tayo dapat maalarma, no, Doc, dun sa possibility na wala ng purchasing power ang maraming mga kabahagi natin dahil hindi naman nadadagdagan ang sweldo, lalong-lalo na po sa mga middle income earners natin.
1: Yeah, kailangan po maalaman ng mga listeners po natin na wala pong isang template na magsosolve lahat ng problema.
0: Mm-hmm.
1: O wala pong template na pwedeng sang-ayunan ng lahat ng sektor sa Pilipinas, for example, or lahat ng sectors po natin,
0: yes,
1: sa society.
0: Mm-mm. Mm-mm.
1: So meron lang po tayong gagawin na kaunting solusyon at titingnan po natin kung ano po yung cost-benefit nun. So meron po tayong benefit, may cost. Titingnan lang po natin muna. So for example po, isa-isahin po natin ano po ba gusto nating ayusin? So, kung tumataas ang presyo, let's say, ng imported fuel, ang reason po nun, kasi ang pinambibili po natin ay dolyar.
0: Yes, dollar.
1: So, paano po tayo makakapag-attract ng dollars?
0: Mm-hmm.
1: Eh, pwede po tayo mag-attract ng dollars para pumasok po sa Pilipinas, pero tandaan po natin yung mga ibang bansa po sa region po natin, eh gumagawa rin po ng paraan para mag-attract din po ng dollar po sa bansa nila.
0: Mm-hmm.
1: So, nagkakasabay-sabay po tayo, no?
0: Mm-hmm.
1: Ngayon po, tumataas din po yung presyo ng basic commodities po natin, pero tandaan po natin, pag tumataas po inflation, hindi naman po lahat ng Pilipino ay nasasaktan dito. Meron din po mga nasa upper middle income group,
0: uh-huh,
1: na nagbe-benefit po sa kanila mga investment pag nagkakaroon po ng inflation. So, may mga tinatamaan po rito ay tinatawag po sa society na nasa laylayan. So, sila po yung tinatamaan. So, hindi rin po pwedeng solusyonan ng gobyerno yun ng pagbigay lang ng pera, no?
0: Mm-mm-mm.
1: Kasi kung yun lang ang,
0: yes,
1: solusyon,
0: kumbaga puro ayuda na lang.
1: Pero,
0: opo, oo.
1: Pero pagka ho tayo ay nagbibigay ng pera, meron din pong epekto po yon. Kaya nga ho, hindi tayo biglang pumapayag sa increase ng wages kasi po pwede hong mag-cause ng more inflation po yan. Kasi po,
0: uh-huh,
1: hindi po pwede na bigla na lang natin tataasan lahat ng sweldo ng lahat ng tao ng walang equivalent na output po. Kasi hindi po magiging equal po yon kapag nagtataas lang po tayo ng presyo, nagtataas lang po tayo ng income nang wala pong increase in output po. So kailangan po, kumbaga po ako, no, kung manghihingi ako sa USC ng increase na wala naman akong output increase, di ba po? So kung gusto ko magkaroon ng increase in money, for example, siguro karoon ako ng mga negosyo para meron akong increase in income. So, hindi ko inaas ang UST na dagdagan ng sweldo ko. So, ang gagawin ko lang ay magiging more productive ako. So, pwede ho yun, ano? So, automatic, tataas po yung output mo at magkakaroon ka na increase in income. Pero sabihin niyo po na hindi naman nagbago yung output mo, ganun pa rin naman yung dati. Wala namang additional skills kang nakuha, wala ka additional output sa employer mo, hindi ho pwede basta-basta hong ganun, no? So, kaya ho, ang government po, usually, pwede sila magbigay ng mga stabs, pwede sila magbigay ng food stabs, or pwede nila babaan yung presyo through kadiwa stores para for the meantime, pwedeng ma-afford ng mga nasa laylayan ng lipunan yung hindi nila na-afford, especially sa ganitong panahon.
0: Okay. So eto po, yung tanong with dun sa patuloy nga bang pinahihina ang piso. So andun na po, no? Patuloy na siya and sabi niyo nga po, very

0: speculative, ano, patuloy na tataas ito. Gayun din po yung mga iba pang factors, no, na nakapaloob dito. Tanong ko lang, ano, Prof, ano po ang masasabi ninyo tungkol dito sa isang binanggit po ni Finance Secretary Frederico na magkakagay isang intervention na iniisip ng pamahalaan natin is yung plano po ng humiram ng hanggang 1.5 billion US dollars po, no, sa ADB para po pondohan itong tinatawag na uplift programs ng ating pamahalaan. Ano po masasabi niyo rito?
1: Alam niyo po, initially kapag ko naririnig yung po yung utang, di ba ho, negative ang dating sa atin, ano, di ba po?
0: Yes, oo.
1: Especially po, pagka ho ng utang tayo, tapos gagamitin lang natin kung saan-saan yung pera, yun ho ang hindi tama. Pero pag nangutang po kayo at asset forming po yung ginagawa niya, nagko-contribute sa assets that will lead to additional output, pwede po yun. So for example, may mga kumpanya po, ano, gagawin po natin ng analogy, meron po mga companies na nangungutang para for expansion ng kanilang mga negosyo. Pwede po yun. So yung pong ano, ang mangyari lang po doon, titingnan lang po natin kung dapat lang po yung resource allocation po nito mga funds na to ay tama.
0: Mm-hmm.
1: At checkin din natin kung capable po tayo magbayad ng utang. At titingnan po natin yung interest rates kung gaano po katagal. Medium term ba ho to o long term? So titingnan po natin if our country can really afford that amount.
0: Yun.
1: So yun lang po ang pwede natin gawin.
0: At
1: so,
0: sana lang na magagamit ng tama talaga, no? Hindi makukurakot itong utangin, ano po?
1: Opo, wala po overpricing. Alam niyo po yun. Uh-huh. No? So all things being constant, kasi hindi po namin tinuturo sa classroom yung ito in-overpriced to ni ganito. Ito corruption ito. Wala akong ganun.
0: Yes.
1: Eh. So, sa amin po, all things being constant, so mm-hmm. everything is clear bago tayo tumawid. So,
0: ayun.
1: Ganun po kami.
0: Ayun. Okay, so, Prof, thank you very much sa oras na binigay niyo po dito sa ating programa, no? And mahalaga po itong mga, ano na ito, no? Mga sinishare niyo po na views, at least naliliwanagan po ang mga kabahagi natin, no, sa ibang mga usapin. At any parting words po, Prof, bago tayo tuloy magpaalam?
1: Huwag po tayong mag-add dun sa negative speculation, no, na naglalabas po tayo ng mga ideas na hindi mm-hmm. naman po synonymous dun sa tama. Huwag po tayong mag-add dun. So, let's just pray that we will survive.
0: Yes.
1: Resilient naman po ang Philippines eh. Mm. So historically resilient siya.
0: Ever since.
1: So, and then dapat to nakikinig ang government sa lahat ng sides, sa mm-hmm. academe, sa negosyo, sa employers, employees, at sa news po, at sa inyo po.
0: Mm-hmm.
1: Sa broadcasting dapat po nakikinig din po sa atin. So, salamat po sa pag-invite niyo sa akin. So anytime po, wala akong problema. Thank you po.
0: Okay, so Prof, maraming salamat po. Ingat po kayo. Okay, so yan mga kabahagi, ano, nakasama po natin sa ating programa si Dr. Carlos Manabat, ano, mula po sa UST Department of Economics. Mga kabahagi, magpo-pausan tayo for a break. Magbabalik ka agad ang serbisyo todo-todo!
2: Walang atrasan sa paglilingkod. Serbisyo todo-todo.
3: Serbisyo todo-todo.
4: Isang oras ng talino, kaalaman at kasaysayan tuwing Sabado ng umaga.
5: Sasahim papawid na
6: Professor on Air.
7: Professor on Air.
4: Sama-sama tayong matuto ng mga bagong kaalaman. Balikan ang mga makasaysayang kaganapan.
6: Professor on Air.
7: Professor on Air.
4: Talino, kaalaman at kasaysayan
6: for everyone.
7: Professor on Air.
4: Kasama si Professor Willie Perez.
6: Professor Willie Perez.
4: Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Dito lang sa RPMG. Radio Pilipino Media Group. Ang radio ng Pilipino.
8: Ang wastong paggamit ng kuryente ay hindi lamang nakatutulong makatipid sa gastos, kundi tumutulong din sa pangangalaga ng ating kalikasan. Sundin ang mga simpleng paraan upang makatulong sa energy conservation. Una, gumamit ng LED bulbs dahil mas matipid ito sa kuryente kumpara sa ordinaryong bombilya. Pangalawa, iwasan ang standby mode at i-unplug ang appliances kapag hindi ginagamit upang maiwasan ang patuloy na pagkonsumo ng kuryente. Pangatlo, iwasan ang madalas na pagbukas at pagsara ng refrigerator upang hindi masayang ang lamig at lumakas ang konsumo ng kuryente. Pang-apat, gamitin ng wasto ang aircon at electric fan sa pamamagitan ng pagtatakda ng tamang temperatura at pagpapanatili ng maayos na bentilasyon. Laging tandaan, maging responsable sa paggamit ng kuryente para sa mas maliwanag at maunlad na kinabukasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages? Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan. Online at on air, expect non-stop tawanan, kwentuhan at balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
7: Balagbagan na!
8: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
0: Okay, balik po tayo at nasa huling bahagi na tayo ng programa. Bago natin tawagan ang mga kabahagi pa natin na maghahatid ng balita, ipasok ko lang ang ating greetings. Happy birthday! Sa mga kabahagi natin nagsa-celebrate ng birthday today, unang-una na kay JR Senko.
9: Happy birthday!
0: JR, happy birthday. Ayan, kabahagi natin from Physicians Diagnostic Clinic. Gayun din kay kabahaging Dindo Ocampo Berino.
9: Happy birthday!
0: Ayan, kabahaging Dindo, hello and happy birthday. At kay Peter Paul Salas.
9: Happy birthday!
0: Nakilalang kilala sa kanyang bansag na Tito Potato. Ayan ha. Happy birthday sa inyo mga kabahagi at sa yung mga kung meron man akong hindi nabati, Ayun ha, wala sa listahan natin eh. Pero happy birthday po sa lahat ng mga nagsa-celebrate ng birthday. Dasal ko po ang inyo pong kagandahan ng pangangatawan, ligtas sa anumang karamdaman. Samantala, eto na mga kabahagi natin, dagdag na ulat mula kay Chris Gonzalez ng DWPR Dagupan. Pagpapaigting ng seguridad sa mga paaralan sa bayan po ng Binmalay, Pangasinan, isinagawa. Chris Gonzalez, ibahagi na yan.
10: Yes, ang lokal na pamalang bayan ng Binmaloy dito sa lalawigang Pangasinan ay nagsagawa ka ng pulong kaugnay sa pagpapaigting ng seguridad sa mga paaralan. Bukod dito ng naganap na insidente na pamamaril sa Tacloban City sa loob mismo ng paaralan. Ito'y pinangunahan ni Binmaloy Mayor Pedro Mirillo III na siyang tinaluhan mula sa Philippine National Police, sa Bureau of Fire Protection, ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, ang Rural Health Unit, mga principal mula sa pribado at pampublikong paaralan, maging ang mga public school district supervisor. Tinalakay ang paghihigpit na mga sa mga seguridad ng sa mga paaralan tulad nga ng pagpapatupad ng one gate policy, pagtatalaga ng mga security guard at mandatoring paggamit ng visitors logbook, ang pagpapasilbin sa mga cellphone number ng mga barangay official sa mga silid aralan at para ito ay mas mabilis na komunikasyon, ang pagpapatibay nga ng ugnayan sa pagitan ng DepEd at ng PNP BEP, ang MDRRMO, ang RHU at ang LGU. Nangako naman ang karagdagang tulong ang LGU Binmaloy. Yan ang ating update mula rito sa DWPR Tagupan. Ito naman si Chris Gonzalez para sa programang Serbisyo Todo-Todo. Dahil sa mampanig na mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino.
3: Serbisyo Todo-Todo!
0: Maraming salamat kabahaging Chris Gonzalez. Ayan, ako, alam niyo po ba, no, habang nagre-report po si Chris, naku, natuwa naman ako. Meron pala kaming special guest ngayon po dito po, live na live po, pumarsyal po dito sa ating booth, ano, ang anchor po ng ating Davao Provincial Station sa DXOW Davao. At kinagagala kong makita in person na si kabahaging Edgar Candia. Nako, welcome po ah. Ayan, dito sa ating station, ano. Ay, napakalakas po ng ating program dyan sa ano, you know, ang ating station po, no, sa Davao, no. Nako, tiyak po yung mga kabahagi nating nanonood ngayon or nakikinig sa mga oras na ito, natuwa, no. Nandito si Sir. Ayan, ha. So, ang kanya pong hawak na programa ay Sports Minded Mindanao. Ayun, ha? Oh, serbisyo publiko. Ah, okay. Talaga naman, ako maraming mga sports minded talaga dyan sa Davao. Kaya nga maraming nahuhun, di ba? Na mga atleta tayo from Davao, no? And welcome again, no? Ha, kabahaging Edgar. Nako! Uy, si Dr. Zarina Buensalida nagparamdam din sa atin. Good morning, kabahaging Met. Ayan, thank you po, Doktora. At gayon din po kay Mami Elaine Hernandez Cristobal saying good morning. Isa pa ang report, mga kabahagi. Si Jade Emma Hero ay maghahatid din po ng balita. Naku, napakaganda, no? Ito po ay may kinalaman sa 10 dayuhang nasyonal na inaresto sa law enforcement operation po na isinagawa ng Bureau of Immigration sa General Luna, Surigao del Norte. Kabahaging Jade Amahero, ibahagi mo na yan.
11: Mamet, 10 dayuhang nasyonal ang inaresto sa isinagawang law enforcement operation ng Bureau of Immigration, katuwang ang General Luna Municipal Police Station, noong Hunyo 26, bandang alas 5:30 ng hapon. Batay sa ulat, isinagawa ng operasyon sa ilalim ng mission order na inilabas ng Commission ng Bureau of Immigration bilang bahagi ng patuloy na kampanya ng pamalaan laban sa mga dayuhang lumalabag sa batas sa imigrasyon. Ang mga naaresto ay kinabilangan ng 4 na Israeli, 2 Chinese, isang Lithuanian, isang Australian, isang Moroccan at isang Nigerian. Kabilang sa mga kinakaharap nilang kaso ang pagiging undesirable alien, overstaying, pagiging blacklisted o walang permit, kawalan ng OEC at pagkaroon ng mga invalid working visa at work permit. Ayon sa ulat, ilan sa mga naaresto ay dati nang kinasuhan ng General Luna Municipal Police Station dahil sa iba't ibang kasong kriminal. Ang mga ulat ay sinumite sa Bureau of Immigration at nagsilbing batayan sa pagsisimula ng deportation proceedings laban sa mga suspect. Sa ngayon, Mamet, nasa kustudiya pa ng General Luna Municipal Police Station ang 10 dayuhang nasyonal habang hinihintay ang kanilang paglilipat sa detention facility sa Bureau of Immigration. Para sa serbisyong todo-todo, Jade M. Ahero, the DXSP 1FM Surigao. Saan mang panig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
3: Serbisyo todo-todo.
0: Maraming salamat, kabahaging Jade Amahero. Ayan, ang ulat na yan ni kabahaging Jade, nagatid sa ating orasan, 56 na minuto, makalipas po ang alas 11 ng umaga. Oras na para ko'y magpaalam. Pero bago yan, thank you very much muna sa ating head, Miss Anne Go, gayon din sa ating mga magagaling na researchers, Jan Serge Magat, Fiana Sweet Ferrer, and Antoine Mikael. Kaagapay natin sa production, andyan po ang magagaling natin mga OJTs from University of Caloocan City, si Sofia Policarpio, nagsilbi ng executive director natin na, oh yun, ha, or executive producer natin for today, Jemina Faustino, Kenshin Manriza, Cairo Bordeos, and Jim Cabrera. Maraming salamat sa inyo, mga bagets. Gayun din sa ating guwapong-guwapong co-pilot, Vincent Duraga. Ayan, with the supervision of Engineer Dave. At sa inyo, mga kabahagi, sa ngalan po ng ating nakaugnayan kanina kay Professor Carlos Manapat, maraming salamat. At sa inyo, mga kabahagi, laging tandaan, kapag serbisyo publiko, dapat todo! Dito yan sa Serbisyo Todo-Todo!
3: Serbisyo Todo-Todo!
2: Sa bawat problema, may sagot.
3: You're only one. You're only one. Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan. 1FM.
12: Number one.

0: Jason's Bihon, no chemicals and no preservatives, all natural.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Good news! Sa MLunear, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
4: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
5: Aray! Sakit ng katawan ko!
6: May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra! Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing! New Alaksan Extra! Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
9: Ang batang lagundi, Plemex!
10: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
13: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Song being sponsored by M. Lulier.
15: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
2: Aray! Sakit ng katawan ko!
3: May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra! Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing! New Alaksan Extra! Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
5: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
6: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 cents per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay?
10: Liveraid Pro.
9: May Silymarin, may multivitamins pa.
10: Liver up na tayo
9: with Liveraid Pro.
11: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
12: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Tuhod, siko, baywa,
14: aray!
13: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan!

0: This is your only one. 1FM.
1: It is now 12:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
5: Kabalan, expect something new.
6: Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant is now open, serving you only the best and mouth-watering selection of Asian seafood cuisine in the heart of Tarlac City na swak sa panlasa, pasok sa bulsa, at tiyak na babalik-balikan. Try our special Guandong spare rib salt and pepper, patatim two meat style, fried fish fillet Thailand sauce, yang chow, pork siomai, and a lot more.
5: Get your cravings satisfied. Ayain ang barkada at panilya and enjoy a great dining experience.
6: Only at Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant. Located along Bypass Road, Fairly Subdivision, San Vicente, Tarlac City. Open 9 a.m. to 10 p.m. Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant also accepts in-house and outside catering services for up to 150 pax. Call 0929-580-8053. Sa Twin Choy, siguradong enjoy!
7: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
8: Ang batang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Tuhod, siko, baywang, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
12: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, gloss, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C Plus Zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
15: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
17: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
18: Aray! Sakit ng katawan ko.
19: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis. Extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: One. This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: That song was brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.

0: This is your only one. 1FM.
1: It's 1 o'clock.
2: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: Summer's here, KaBW. Sunshine, fun, and delicious treats await. Step into adventure with BW's Super Bake Shop. For every 250 pesos purchase, get a scratch card, win instant freebies, discounts, or be one of 10 lucky winners of the Clark Safari Grand Tour for three. Enjoy your bread, scratch your card, and imagine exploring the safari lions, giraffes, and playful monkeys ready to say hi. Make this summer unforgettable with BW's Super Bake Shop in partnership with Clark Safari Adventure Park and Zoo.
5: Si Tatay Mark, 40 years old, nag Nueva Ecija.
6: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
7: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
6: Talagang, ano, maganda yung, ano niya, yung kinalabasan nung nung rice coffee, dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na nakatulog. Tapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakaginbawa, Kuya Boy.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
8: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
9: Aray, sakit ng katawan ko.
10: May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
13: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
15: Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
2: This song is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan!

0: 1FM. 1FM.
1: It's 1:15.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: This time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
5: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagpiflex for Plemex.
6: Ang batang lagundi, Plemex!
7: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Don't get caught by this accident. Is your car insured? Be sure. Get insured. Dito ka na sa Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along AceCom. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
9: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
10: Aray, sakit ng katawan ko.
11: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
13: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Protection at tulong sa atay?
15: Liveraid Pro.
14: May Silymarin, may multivitamins pa.
15: Liver up na tayo
14: with Liveraid Pro.
16: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
17: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
19: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
20: Tuhod! Siko! Baywa!
21: Aray!
20: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: This is your only 1FM.
0: 96.1
22: Kabalin!
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.

0: 1FM.
1: It is now 1:30.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
6: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
7: Aray, sakit ng katawan ko.
8: May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
10: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
12: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
13: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
14: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
16: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Protection at tulong sa atay?
18: Liveraid Pro.
17: May Silymarin, may multivitamins pa.
18: Liver up na tayo
17: with Liveraid Pro.
19: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
20: Pambatang lagundi, Plemex!
21: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
22: We are one people. We are one nation.
23: You're only 1FM.
24: One lang yan.
2: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: 1FM! Oi! 1FM!
1: It is now 2:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine!
5: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piolo Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Tuhod! Siko! Baywa!
8: Aray!
4: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Proteksyon at tulong sa atay?
11: Liveraid Pro.
10: May Silymarin, may multivitamins pa.
11: Liver up na tayo
10: with Liveraid Pro.
12: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
13: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
15: Ang batang lagundi, Plemex!
6: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: 1FM.
1: It is now 3 o'clock. Time check brought to you by BW Super Bake Shop.
2: Good news! Sa MGL year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256-695 Series of 2026.
3: Summer's here, KBW. Sunshine, fun, and delicious treats await. Step into adventure with BW's Super Bake Shop. For every 250 pesos purchase, get a scratch card, win instant freebies, discounts, or be one of 10 lucky winners of the Clark Safari Grand Tour for three. Enjoy your bread, scratch your card, and imagine exploring the safari lions, giraffes, and playful monkeys ready to say hi. Make this summer unforgettable with BW's Super Bake Shop in part partnership with Clark Safari Adventure Park and Zoo.
4: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelco One na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Inihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw na kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelco One kundi maging sa inyo. Sinasa at sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelco One.
5: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na panlaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C na kapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
6: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
7: Aray! Ay, sakit ng katawan ko.
8: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: One. FM.
11: This next song is being sponsored by BW Super Bake Shop.

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, Gloss, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C, plus zinc, na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
3: Aray, sakit ng katawan ko.
4: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Song being sponsored by M. Lulier. This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.

0: alam mo.
1: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
2: Aray, sakit ng katawan ko.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piolo Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro! I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
11: Tuhod. Siko. Baywa.
12: Aray!
11: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
0: tunaw ang plema.
12: Basta Lagundi,
0: Plemex.
12: This song is brought to you by Liveride Pro.
0: May silimarin na,
12: may multivitamins pa.
0: Yan ang Liveride Pro.
12: Tulog sa pangangalaga ng atay.
0: Liver up na tayo
12: with Liveride Pro.

0: interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Pangatlong pakinig ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama ka ko pero sabukan ko. Maraming po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ko. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kakuha yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Walang buhok. Ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
4: Aray! Sakit ng katawan ko.
5: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
8: Ang batang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: So, being sponsored by M. Lulier.

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
3: Aray, sakit ng katawan ko.
4: May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
6: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad,

0: May Blemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Blemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Blemex. Easy.
1: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
3: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
7: This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.

0: Pain Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
1: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
2: Aray, sakit ng katawan ko.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: 1FM. 1FM.
1: It's 5 o'clock.
2: This time check is brought to you by Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag-Celine Plus araw-araw.
3: Nagsalun at mitinti lang nga na taanak mo.
4: Ay no, managsakit na't lang dahil ito.
5: At ti ubing nga aglang langa nga nasulun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus, araw-araw.
6: Unilab quality yan.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag-Celine Plus, araw-araw.
8: Kapiling nga nito.
9: Mahal naman, ang 20 na lang.
8: Kapiling nga nito.
10: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
11: Rexido Forte.
12: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
14: Hep, hep, sandali lang kaibigan. Meron akong gustong ibalita sa iyo. Alam mo na ba, na ang stevia ay isang damong gamot tulad ng halaman, kasali sa mga pamilya ng halamang mirasol na ginagamit noon pa man sa Paraguay at Brazil bilang isang pampatamis ng pagkain at inumin. Mainam para sa mga diabetic at nakakabawas sa presyon ng dugo. Para sa sakit ng mga kalamnan at dinaramdam sa puso.
15: Mark Estevia Food Supplement.
14: Ang pinakamainam na pampalasa tungo sa isang malusog na pamilya.
15: Mark Estevia Food Supplement.
14: Another product of JMAR Marketing. Mabibili mo na sa inyong suking tindahan, groceries, supermarkets, drugstores at butika dito sa inyong lugar.
16: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
17: Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
19: Ang Plemex Forte lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
20: One FM.
2: This song is brought to you by Celine Plus Syrup. Ang bata ang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag-Celine Plus araw-araw.

0: 1FM.
1: It's now 5:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Kmar, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Naritong mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jmar, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
4: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Jason's Bihon, no chemicals and no preservatives, all natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
3: Aray, sakit ng katawan ko.
4: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: One FM.
1: This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.

0: alam mo.
1: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
2: Aray, sakit ng katawan ko.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
7: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Tuhod, siko, baywang,
10: aray!
9: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan!

0: This is your only one. 1FM.
1: It's 6 o'clock.
2: This time check is brought to you by Liverate Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan, ang Liverate Pro.
2: Tulog sa pangangalagan ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liverate Pro.
4: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
5: Aray, sakit ng katawan ko.
6: May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Nagsalun admitente lang nga na taanak mo.
9: Ay no, managsakit-mat lang dahi ta.
10: At ti ubing nga aglang langa nga nasalun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
11: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus, araw-araw.
12: Unilab quality yan.
13: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus, araw-araw.
15: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagpiflex for Plemex.
16: Ang batang lagundi, Plemex!
17: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
19: Kmart Todo Panalo at magka-premio Raffle Premo Season 4.
13: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Jmar Todo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
12: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
8: Tuhod, siko, baywa,
5: aray!
8: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan,
2: sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: FM.
2: This song is brought to you by Liverate Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan, ang Liverate Pro.
2: Tulog sa pangangalagan ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liverate Pro.

0: 1FM.
1: It's 6:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
4: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na taon.
5: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
4: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pilapil.
5: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
4: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
5: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay?
9: Liveraid Pro.
8: May Silymarin, may multivitamins pa.
9: Liver up na tayo
8: with Liveraid Pro.
10: Pabili nga nito.
11: Ang mahal naman. 20 na lang.
12: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
13: Bonat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
16: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
17: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
19: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor. This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan!

0: type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
4: Ang batang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: This song is brought to you by Plemex for Kids.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin!

0: 1FM.
1: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahim papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.
2: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maring kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
2: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide. Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap. Tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. At Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po naman sa kanilang lahat. Syempre, welcome na naman sa ating palatuntunan na tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas maging sa ating mga Facebook account. Rice Brand, saan mang dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na. At tayo po'y magkwentuhan na naman muli sa ating po naman palatuntunan. Siyempre, hatid yan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soup, at siyempre pa mga kaibigan ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli. 0-9-6-9-2-2-6-9-6-2-3, mga kaibigan, ang ating po namang numero na pwede po ninyo tawagan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Ah, hello po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan.
1: Magandang hangalit po.
0: Opo, sino po sila?
1: Si ano po to, si Arjin.
0: Arjin, okay. Arjin. Taga saan po si Nanay Arjin?
1: Taga ano po, taga Misamis Occidental.
0: Misamis po Occidental, sa... opo. Ilang, ta- opo, ilang taon na po?
1: Ano, 29.
0: 29, okay. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Actually po, hindi pa po kasi ako nakatry ng ganyan eh. Kasi lagi po kasi ako nagtatanong dito. Wala po kasi ganyang ano.
0: Saan po kayo sa dito? Saan po kayo sa Misamis Occidental?
1: Dito po sa ano, sa Aloran. Aloran, Misamis Occidental.
0: Okay, Misamis Occidental. Okay po. Diyan po sa ano, Oroquieta City po ang meron. Malayo po ba kayo?
1: Hindi naman po masyado.
0: Hindi naman masyadong malayo. Opo. Pwede kayong pumunta doon sa Oroquieta City at doon po tayo pwede makabili ng ating rice coffee sa Farmacia Jessica.
1: Andyan po ba sa ano, Oroquieta City po ba yan?
0: Yes, opo, sa Oroquieta City po yun, sa Farmacia Jessica.
1: Akala ko po kasi meron din dito sa ano, sa pharmacy dito. Eh,
0: ano nga pong, ano nga pong lugar sa, ano pong po, lugar ninyo? Ano pong lugar ninyo?
1: Aloran, Samis Occidental.
0: Aloran, Aloran, tama?
1: Opo.
0: Aloran. Okay po. Sige po. Sasabihin ko po ito sa atin po namang mga deliveries para kung sakali pong madaanan po nila, eh, mabagsakan po dyan ng ating rice coffee sa mga butika po dyan sa inyo sa Aloran, Misamis Occidental.
1: Opo.
0: Pero, as of now, habang wala pa, kung sakaling wala pa, pwede po ninyong itanong doon po sa mga butika dyan sa inyo sa Aloran kung meron na po ng ating rice coffee dyan po sa mga butika dyan sa inyo. Tapos kung sakali pong wala, Ma'am Arjin, tawagin niyo po ako muli. Sabihin niyo sa akin na, Kuya Boy, wala pa talaga. Natanong ko na lahat ng mga butika doon, mga drugstores, butika, pharmacy, wala talaga, Kuya Boy, wala pa. O kung meron na, mas maigi. Kung wala pa, tawagan niyo po ako muli. Okay po? Para masabihan natin yung ating mga deliveries. Kung sakali naman na talagang gustong-gusto niyo na pong makasimula na pag-inom ng ating rice coffee, doon po sa Oroquieta City, pwede kayong pumunta kung malapit lang naman po sa inyo sa Farmacia Jessica. Meron po tayo ng ating rice coffee doon.
1: Apo.
0: Okay?
1: Apo.
0: Nakakita ka na ba?
1: Ito yung ano?
0: Alin?
1: Meron ko bang... Ano po, yung sabon na, ano. Eh, gabi-gabi ko kasi ako nakikinig sa, ano nga eh, radyo. Tapos, na-try ko pong tumatawag. Actually po, hindi po kita makontakt.
0: Ah, okay po. I see. Okay. At least po ngayon, nagkausap na tayo. Yung sabon na din, hinahanap po ninyo.
1: Opo, Ay, itatry ko sana kung ano meron.
0: Yes, okay. So, tanungin nyo muna yung mga butika dyan sa inyo, sa Aluran, kung meron po ng ating rice coffee at yung ating sabon. Kung sakali pong wala, o kahit po meron, may kahit po nakabili kayo, balitaan niyo po ako para masabi rin natin sa iba nating mga kababayan na mga taga dyan po sa inyo.
1: Okay po.
0: Okay.
1: Okay po,
0: oh, nakakita na po ba kayo ng rice coffee?
1: Actually po, hindi pa po eh. Hindi okay. Pa po ako nakakabili kahit isang ano lang.
0: Oo. So,
1: hindi pa po.
0: Sa paghahanap po ng ating rice coffee, Ma'am Arjean, hanapin po ninyo yung kulay gintong dilaw na karton. Kasi nasa kulay gintong dilaw na karton po nakalagay yung ating po namang rice coffee. Meron po yung 10 sachet na laman. Yung ating yung isang karton na yon. Kulay gintong dilaw na karton, ha? Tapos ang spelling po niyan, R-I-S-E. Kasi hindi po kasi ito... bigas, hindi po ito gawa sa sinunog ng bigas, kaya po ang spelling nito ay R-I-S-E. Diyan sa karton, makikita po ninyo yung larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buamera po yan. Tapos may sikat ng araw sa taas. So yun po yung hahanapin po ninyo para hindi kayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo.
1: Apo.
0: Okay po.
1: Magkano po pala yung isang karton?
0: Tama. Ang isang karton po ng ating rice coffee, ang SRP po nito, ang suggested retail price po nito ay nagkakahalaga lamang ng 180 pesos lang per box.
1: Sige po.
0: Okay? Sampung sachet po yung laman yan. At yan po yung... Yan po yung iinumin po natin.
1: Mamaya po. Itatry ko po mamaya.
0: Yes. Okay.
1: Kung meron pa po ba.
0: Okay,
1: kung
0: sige.
1: Kung meron bang benta niyan dito.
0: Sige. Tapos kung talagang wala, pwede ka nang pumunta ng Oroquieta at doon sa Pharmacia Jessica. Meron doon.
1: Sa Pharmacia Jessica, apa?
0: Pharmacia Jessica. Okay po.
1: Sige po, Kuya Boy. Thank you very much po, Kuya Boy.
0: Tawagan mo akong muli kapag kapag nakabili ka o halimbawa hindi. Ganitong oras din, tawagan mo ako para kung sakaling wala, masabihan natin yung ating mga deliveries. Kung sakali namang meron, malaman din ang ating mga ibang mga kababayan dyan sa inyo kung saan kayo nakabili ng ating rice coffee. Okay?
1: Apo.
0: Sige.
1: Dinatry ko pong tumawag kagabi kaso hindi po kita makonta.
0: Oo, kasi daming tumatawag. Pero at least ngayon nakapag-usap na tayo. Kaya again, yun na lang yung gawin mo. Tawagan mo ako muli. Parehong oras. Okay? Okay po. Ma'am Arjean? Nawala na si Ma'am Arjean. Sige po. Anyway, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Kwento ang kalusugan pa rin. At yung syempre yan, ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Okay, good. Good noon, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Mr. Sally po.
0: Ano pong pangalan?
1: Mr. Sally.
0: Mr.
1: Sally.
0: Okay, Mr. Okay po. Taga saan po si tatay, Mr.?
1: Sa may convoy po lang, Bayong Sultan Kudarat, province.
0: Sultan Kudarat, okay po. Okay po. Ilang taon na po si tatay?
1: 47.
0: Umiinom na po ng rice coffee, tatay?
1: Hindi pa po kasi bago ko lang po narinig yung kuan, yung program niya sa kuan sa may Kudapawan City. Pero gabi yun, gabi.
0: Maraming salamat po, tatay. At kayo po ba ay may iniindang karamdaman din?

0: yung kanilang bayong?
1: Sultan Kudrat. Wait lang po, ah. Titingnan natin dito sa ating listahan kung saan tayo pwede makabili ng ating rice coffee. Okay. Isulan.
0: Isula?
1: Malayo po yun sa inyo?
0: Mas malapit ang sa Corong City.
1: Opo. Ang Isulan po, tatay, Medesiana Pharmacy. Alam niyo po ba yun? Medesiana Pharmacy. John Mark Pharmacy. Tapos... Opo, VJ Doctors Pharmacy sa Isulan.
0: Jetmark Pharmacy.
1: Opo.
0: Hindi pa nakabot ng Takurong City?
1: Takurong City, Sultan Kudarat. Wala pa pong ano dito. Pero tatay, ang alam ko po meron na, wala pa lang po sa akin ditong sa listahan ko. Hindi pa naisisend sa akin. Pero ang alam ko po kasi, dyan sa Sultan Kudarat, meron na po ng mga butika dyan na binagsakan po ng ating produkto. Kaya pwede nyo pong ipagtanong-tanong, tatay, sa mga butika po dyan kung meron na po ng ating rice coffee. Tapos, kung halimbawa wala pa po, tawagan nyo po ako muli at sasabihin po natin sa ating mga deliveries. Nang sa ganun, ay madalhan po dyan sa inyo. Pero kung meron na, sabihin nyo pa rin po sa akin para maibahagi po natin sa iba nating mga kababayan from Sultan Kudarat na nakikinig sa atin.
0: Ganun po. Baka naiintriga ko sa kung sa galing ng rice coffee yung nagagamit ba. Tapos
1: yes.
0: Nagkakape man din tayo.
1: Yes, nagkakape rin lang naman tayo. Bakit hindi na yung healthy coffee yung iinumin natin? Ito po ay meron pong halal seal at napakaganda po ng ating produkto dahil ito po ay binubuo po ng 15 herbal na sangkap na sinasabi nga nating ito po ay nutrisyon yung dala po sa atin kasi isa sa mga reasons kung bakit nagkakaroon tayo ng mga karamdaman dahil po sa kakulangan ng nutrisyon at sa pamamagitan po naman ng pag-iinom po ng ating rice coffee, napupunan yung kakulangan na yon. Kaya po natutulungan tayo sa iba't ibang uri ng mga karamdaman na nararanasan po ng bawat isa po sa atin. At nakakatulong po ito para po naman linisin yung loob ng ating katawan, tanggalin yung lahat ng mga toxins, lahat ng mga impurities na nandun po sa loob ng ating katawan na nagiging sanhi ng iba't ibang uri ng mga karamdaman po natin. Kaya nga po, kailangan po natin na araw-araw dapat iniinom yung ating rice coffee. Yung mga napapakinggan nyo po na mga testimonya, mga patutuon ng ating mga kababayan dahil po yun sa tuloy-tuloy na pag-iinom po ng ating rice coffee.
0: Tama po yan kay lahat naman ang ginag-consume natin yan. Puros may chemical na.
1: Tama yun.
0: Magsimula ka sa kamate, filigreen, lahat na lang ng kwan. Halos lahat na ginakain yung pala grabing mga chemical.
1: Tama po yun. Kaya po kailangan po natin ng tamang nutrisyon kasi yun po yung kailangan po ng ating katawan kasi sanhi nga po ng pagkakaroon ng iba't ibang uri ng karamdaman ay yung kakulangan po ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan.
0: Okay. Partially, nag-order na ako sa TikTok yung 25+1. 25 in 1
1: po. Apo. 25 in 1. Apo.
0: Nasa kwan yun siguro 290 ng yung isang box. Halimbawa po sir, yung ito, dati may tindahan kami.
1: Mm-hmm.
0: Paano po maka, halimbawa, magnegosyo tayo ng ganyan?
1: Tama po. Pwede po kayong maging dealer. Kung sakali, pwede niyo pong tawagan na ang ating po namang tawag dito, ang ating po namang marketing team para po naman kayo na po yung mag-usap kung paano po masusolusyonan yung pong gusto nyong maging dealer ng ating po namang produkto. Pwede po yun, tatay.
0: Ganun. Okay po. Maganda yan. Yung minimum, ilang kwan ba? Ilang, di ba? Tapos ba yun ng 100 bucks bago tayo maging dealer?
1: Hindi ko po alam. Sabi ko nga po, kayo po yung kasi sila po yung nakakaalam nun. Pwede nyo pong tawagan, ibigay ko po sa inyo yung numero para kayo po yung tumawag doon at kayo na po yung mag-usap kung paano.
0: Okay, kay anhin man din natin, nagkape rin tayo, nagtinda man din tayo, sabay-sabay na lang para doble yung beneficio.
1: Pwede kayong tumawag. Ito po

0: number, kung may ballpen at papel po kayo dyan para ma-save po ninyo ang numero at kayo na po yung tumawag sa kanila.
1: Ganun. Opo. Wala akong ballpen ba? Wala akong papel dito?
0: Paano nyo po paano nyo po ma-save yung number? Diyan po sa phone po ninyo.
1: Kaya siguro. Banggitin mo ng dalawang beses kaya.
0: Okay po. Ito po yung number, 0920.
1: 0920.
0: 929.
1: 0920-929-66-57. Okay, salamat po, sir.
0: I-call
1: ko na.
0: Opo. Meron pa pong isa para sigurado po. Meron pa pong isang numero.
1: Okay po, sige po.
0: Ito po yung isa pang numero. 0951.
1: 0951.
0: 623. 04.
1: 55. 0951, 623.
0: 04 55.
1: Okay po, salamat o sir. Anwar Tali po ito ng Bayan Sultan Kudarat.
0: Okay po. Maraming salamat po, tatay, at simulan po ninyo yung pag-inom ng ating rest coffee. Aasahan ko po yung tawag po ninyo kung sakali pong meron na po dyan sa inyong lugar o kaya doon po naman sa ano sa sinabi po nating lugar na pwede po ninyong mabilhan ng ating rice coffee. Tawagan niyo po ako muli kung sakali pong wala or meron para masabihan po natin yung okay magawan po natin ang paraan. Tatay, balitaan niyo po ako. Tawagan niyo po ako muli.
1: Okay po, Sir Boy. Maraming salamat.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po, tatay. Mag-iingat po kayo. Salamat.
1: Okay po. Okay, thank you.

Tawag po kayo, 0969-226-9623 yung ating mo naman yung numero, mga kaibigan. Sa ating mo naman pala doon. Tawag na po at ating po naman pag-usapan ang inyo po naman mga katanungan at mga kwento po naman patungkol po naman sa ating produkto dito po sa ating paladudunan. 0969-226-9623.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan sa ating po namang programa.

0: Pwedeng-pwede po ninyong itawag sa amin o kaya ikwento sa amin ang inyo po namang mga karanasan sa pag-iinom po ng ating rice coffee. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang hapon po.
0: Yes po, sino po sila?
1: Lino po. Lino Kang.
0: Lino. Okay, taga saan po si Tatay Lino?
1: Agoo. Agoo po.
0: Agoo?
1: La Union.
0: La Union. Okay po. Tatay Lino, ilang taon na po kayo?
1: 73 po.
0: 73. Okay, umiinom na po ng rice coffee, Tatay?
1: Hindi pa ngayon.
0: Opo. May tanong po ba kayo?
1: Yun na nga. Tinatanong ko kung pwede sa asma at saka yung ubo.
0: Opo. May ano na po ba kayo, Tatay Lino? May gamot kayong iniinom na galing sa doktor ngayon?
1: Wala na. Kasi maraming kwan. Pero wala. Walang mangyari.
0: Walang nangyari. Na. Opo. Pero uminom kayo. Sinunod nyo naman yung payo po ng doktor sa inyo dati.
1: Oo.
0: Opo. Kaya lang...
1: Matagal-tagal,
0: opo. Tatay Lino, ganito po. Makakatulong po yung ating rice coffee po sa inyo. Base po yan doon sa mga testimonya, mga patotoo ng ating mga kababayan na siguro naririnig nyo naman po, napapakinggan nyo naman yung mga testimonya ng ating mga kababayan, natutulungan na po ng ating po namang rice coffee sa tuloy-tuloy po na pag-iinom po nito. So, ganun din lang po yung gagawin po natin. Sisimulan po natin yung pag-iinom ng ating rice coffee at itutuloy-tuloy po ito. Araw-araw po nating iinumin at ito po yung makakatulong po sa atin. Particular po dyan po sa inyong pong asthma. Yung may mga problema po sa kanilang respiratory system. Yung ginagawa po ng iba nating mga kababayan, yung sinasabi po nating stimulation. Habang pong nagtitimpla ng ating po namang rice coffee sa isang cup na mainit na tubig, di ba natin na kumbaga tinitimpla yung ating rice coffee, kapag ibinuhos na natin yung laman ng isang sachet ng ating rice coffee doon po sa isang tasa ng mainit na tubig, hinahalo-halo natin. Siyempre, umuusok yun. Yung usok na yon lalanghap-langhapin po natin. Gagawa tayo ng tinatawag nating stimulation, yung inhale. Exhale. Yung mga ganun po, Tatay, mga ilang saglit lang, ilang minuto lang, habang kayo po yung nagtitimpla, every time, kada timpla po ninyo, Tatay, gagawin nyo po yun at makakatulong po yun sa inyo bago po ninyo iinumin yung ating po namang rice coffee po. Okay po. Yun po yung gagawin po natin. Dapat po mga 2-3 sachet ng ating rice coffee po yung iniinom po natin sa araw-araw. Ang konsumo natin ng ating rice coffee. At doon po tayo makakaranas ng tulong na galing po sa ating po namang rice coffee. Matutulungan po tayo noon sa ganoong paraan. Basta po tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Okay po, dyan po sa Agoo, makabibili po tayo ng ating rice coffee dyan po sa Farmacia Joseph Angelo. Alam niyo po ba yun? Alam niyo po ba yun, Tatay, kung saan yun?
1: Opo, alam ko yun.
0: Okay, nakakita na po ba kayo ng rice coffee?
1: Nakakita na po ako, pero hindi pa ako bumili.
0: Okay po, basta po nasa kulay gintong dilaw na karton po yun, ang spelling po R-I-S-E. Okay po, R-I-S-E, okay. Nasa kulay gintong dilaw na karton po yung ating rice coffee, Tatay. Okay po?
1: Okay po.
0: Pag nakabili na kayo, Tatay, at umiinom na po kayo nito, lalo na kung meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, Tatay, tawagin niyo po ako muli.
1: Opo.
0: Okay, balitaan niyo po ako, ha?
1: Opo, boy.
0: Maraming salamat po, Tatay. Mag-iingat po kayo. God bless po, Tatay. Salamat po sa inyo.
1: Yes, salamat.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye po, Tatay. Ingat po kayo. God bless.
1: Bye-bye. Bye-bye.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye. Mga kaibigan, wala tayong oras. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawani ng himpilang ito.
3: Uy! 1FM!
4: Uy!
3: 1FM!
5: This is your only one. Your only one. Your only one. Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan. 1FM! 1FM!

sustansya eh. At ito po ay may mababang calorie content. Kaya't mahusay po na pangtanggal naman sa pananakit naman ng tiyan, mga parents kong minamahal. Ito po ay subok na ha. Subok na po yung ating garlic or bawang. Nakatutulong din para makapagpababa ng blood pressure at nagsasaayos ng cholesterol level para makaiwas tayo sa sakit sa puso, mga parents ko. Garlic po yun ha. Kaya hindi dapat nawawala yung garlic sa mga lutuin po natin. Magaling po yan eh. Talaga namang yan ay subok na po kahit nung mga sinaunang tao. Ano? So yan po, isang sangka pa rin ang garlic ng ating Markapsule na sana po kapag tayo bibili ng Markap, isabay na natin ang pagbili ng Markapsule sapagkat maganda yung inumin pagkatapos natin kumain sa umaga. Tapos kung gusto ninyo, ay sa tanghali naman yung ating purong vitamin C, yung pong Mark C, mga parents ko, ano? Mark C vitamin C with zinc. Yan, may ano na po yan, may maayos pong mineral na pwede pong makatulong sa mga tao na humihina yung panlasa, humihina yung pangamoy, sapagkat yung single mineral po na zinc, yan po ay malaki po ang naitulong nung panahon po ng COVID-19. Ano po? So, yun po mga kasangga. At dapat po ay bumili tayo lagi ng ganitong mga produkto. Sapagkat yan naman ay available sa mga drugstore. Ano po? Tapos, isa pang maganda ring sangkap nito, yung pong extract po ng mangosteen. Yung extract ng mangosteen, yan ay may malakas na ano, antioxidants ano, na pumipigil sa mga free radicals sa katawan, na siya namang panimula sa pagkakaroon ng ilang malalang karamdaman o chronic diseases, mga parents ko. Yung pong sangto na nasa mangosteen ay isang uri ng malakas na antioxidant dahil sa kanyang anti-inflammatory. Tapos anti-aging, anti-cancer, at anti-diabetic effects. Kaya't ang mangosteen naman, sadya namang yan po'y nakilala na magandang klaseng halaman, magandang klaseng prutas, pero nagamit po natin yung extract nito sapagkat maayos naman po talaga itong ating mangosteen. So ito po ay isa po sa sangkap ng ating Markapsule Herbal Food Supplement. Sa mga susunod, mga parents ko, ano, atin pong babanggitin pa rin po yung ibang mga ingredients para po malinaw sa ating mga kasangga na sadya namang magaling, mahusay ang mga produkto natin, lalo po itong produktong Markapsule Herbal Food Supplement para sa mga tumutumar po nito. Kaya't kung kayo man po ay kulang ang sustansya sa mga pagkain na kinakain natin araw-araw, makakatulong po sa atin yung ating Markapsule sapagkat ito ay pwedeng pandagdag ha. Kaya po sinabing food supplement eh. Kung kayo man po ay gumagaling sa inyong karamdaman, magpasalamat po tayo sapagkat unang-una nagkakaroon po ng resistensya ang ating katawan. Nagkakaroon po tayo ng lakas. Nagkakaroon tayo ng lakas ng immune system. Kaya nalalabanan yung sakit. Kaya sinasabing gumagaling po tayo sapagkat hindi na po tumutuloy yung karamdaman. So malaking tulong po ang mga food supplement. Sapagkat ang mga pagkain po natin, talagang kalimitan na ikita natin ay halos mahina na or may kakulangan na po sa sustansya. Kaya makatutulong po ang ating Markapsule para sa ating mga parents. Ano? Kaya yun po mga kasangga at tayo po ay babalik maya-maya. Atin lang pong bigyan ng daan ang mga paalaala, mga patutuo ng ating Markapsule dito sa ating programang Kasangga't Kalusugan. Thank you po mga parents ko.

0: May bagong kwento mula kay Kuya Deo Aumentado.
1: Opo, si Deo Aumentado. Ito po sa Barangay Amulong, inimplanta kayo. So, inaanyayahan ko po kayong magkonsumo ng Mark Capsule Herbal Extra. Maganda ang epekto sa aking katawan. Nagiging malakas at masigla. Makakatulong po sa anumang karamdaman. Kaya sa aking mga kababayan dito sa Implanta Quezon, magkonsumo na po kayo ng Mark Capsule Herbal Extra. Magaling po ito at inyong pong subukan para inyong pong mapatunayan. Maraming salamat po.
0: Mabibili na ang Mark Capsule Herbal Extract Blend with Vitamin C sa pinakamalapit na butika drugstores dito sa ating lugar.

0: Marcomonias. Și Marcomonias.
1: Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay dito naman sa programang Kasanggat Kalusugan. Nawa po'y kayo'y maging malusog. Nakatapos po tayo ng ating programang Kasanggat Kalusugan. Nawa po'y marami tayong naintindihan o naunawaan. May kaugnayan naman sa mga produkto pong kailangan po natin sa araw-araw. Ano po? Kaya maraming salamat po at bukas po ulit tayo mga parents kong minamahal. At bati po tayo ng happy birthday sa mga kasangga nating nagbe-birthday sa araw na ito.
2: Happy birthday!
1: Sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary.

0: at sa mga nagtataglay ng karamdaman, dalangin po namin na kayo ay gumaling agad, ha? Atin pong ipagdasal sa puong lumikha ang ating kagalingan. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po at sa bahaging technical, nariyan po ang ating kasanggang Hernan Uribe para naman sa ating FB Live. Ano? At sa kasanggan news update para sa mga interviews, nariyan naman si kasanggang Arvin Enriquez. At si kasanggang James naman para sa mga research. At ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si kasanggang Inge Marcamonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.
1: Kasangga at Kalusugan. Maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Kasangga at Kalusugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
2: This is your only one. Your only one.
1: Your only one.
2: Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan. 1FM.
3: Number one.

0: It's 6 o'clock.
1: This time check is brought to you by Liverate Pro.
2: May silimarina?
1: May multivitamins pa?
2: Yan, ang Liverate Pro.
1: Tulog sa pangangalaga ng atay?
2: Liver up na tayo
1: with Liverate Pro.
0: Time check brought to you by Mark Cafe.
3: This time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR, no Alaksan Extra.
4: Magaan ang pakiramdam ang epekto ng pagkonsumo ng mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated.
5: Maximo Dimag, Pilar Village, Las Piñas City. Ako po ay 67 years old na ngayon dahil po sa pagkonsumo ko ng mga produkto ng Jmar Marketing, Mark Cafe, Brown Rice, Mark Juice, Mark Choco, Mark Capsule, at saka po yung Mark Up with Palmetto. Ang pakiramdam ko po ay ano lang ako, 50 lang ako.
4: Kasangga! Lahat ng mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated ay mabibili na sa Shopee at Lazada.
6: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
7: Aray, sakit ng katawan ko.
8: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
9: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Jmar, todo paralo at magka-premio raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Mark Up Capsule. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. Jmar, todo panalo at magka-premio raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
4: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
6: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
7: Aray, sakit ng katawan ko.
8: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
11: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
12: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap. Tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
13: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
14: Sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
15: Saan? Sa radyo.
14: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
15: Ano daw?
14: Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakabaliw. Hindi

0: It's 7 o'clock.
1: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
2: This time check is being sponsored by Rexidol Forte, bilis banat sa apat.
3: Pabili nga nito.
4: Ang mahal naman. 20 na lang.
5: Ah!
6: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
7: Rexidol Forte.
8: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Rexidol Forte, mas bilis banat sa apat.
11: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
12: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
14: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
15: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
16: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
15: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
16: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot. Eh, sa ngayon po, okay na po.
14: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Tuhod. Siko. Baywa.
18: Aray!
17: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para ekstra ang kita.
20: Aray! Sakit ng katawan ko!
21: May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na! New Alaksan Extra! Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Ekstra bilis, ekstra galing! New Alaksan Extra! Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
23: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
24: Ang batang lagundi, Plemex!
0: Vitex Segundo L is the generic name of Plenex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
5: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
9: Sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
18: Saan? Sa radyo.
9: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
18: Ano daw?
9: Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakaaliw.

0: One good morning here on 1FM 96.1. Narito ang ating lasyeteng pagbabalita sa ating Balita 1. Pinag-aaralan ng Department of Education na gawin ng mandatory ang pagsasagawa ng bag inspection sa mga paaralan. Ito ay kasunod na rin ng naganap na pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante at ikinasugat ng maraming iba pa. Sa kanyang pagdalo sa pagdinig ng House Committee on Basic Education and Culture, sinabi ni DepEd Assistant Secretary Roger Masapol na ang pag-inspeksyon ng mga bag ay dati na rin sinasagawa sa random basis. Gayunman, dahil anya sa naganap na karahasan sa paaralan sa Tacloban City, ay tinitignan na rin nila kung gagawin na itong mandatory. And there you have it, our 7 o'clock news break here on 1FM. We got exactly 17 minutes down 7. Good morning.
1: Open your mind and pour in the music. Free your